ñu onet ñoo dàq wor ñoo fi dàq fen wajjaahu ala qamisihi bi damin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ñoo fi dàq wor waaw sëñ Modou jeexalu guma leader yi dese won naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg yi maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñuy wax Idrissa moom it aksiwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom daa wax ni ma farat naa fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a masla yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak nim koy togge nim koy togge ah bu dee sun réew mi nag réewum layig la alquran bokkut alquran bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna ñun aha kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek waaye sun mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna waaw julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alquran yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alquran la maa ngi dégg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yittewo mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tuddee sa parti matlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonq curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi ku jotee nguur gi ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe système boobooy continue wala yow doo ko nettali waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsa yi ni am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne kenn du ci sañ a wax ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen xaaroo ba yegg pale soog a bëgg a indi leneen Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defee te pourtant ñoom seen ni ñu ko seen parti bi dafa leeroon sax ñoom leer na leen ni ñoom ay salafiste lañ ñi leen woteel it xam nañ ñi ay salafiste lañuy woteel waaye tëriwul bañ duggee ca ngóor ko sax bëgg a doxal salafiste nan lañ leen def nu leen américain yi def jëlee pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom ma gars yi mbir yi yombut de il faut ngeen def attention ngeen def attention man nag sama yoon ci politique man politiquema politique waaye xam naa nag niñ koy defee waaw gars yi di politique moom xam naa niñ koy defee waaye man politiquema de wala boog man bu ma dee politique sama politique yëpp ci alquran la jëm ak sunna ak sëñ Touba jeex na man politiquema waaye nag ni ko gars yi defee nii seen nax yii
da melni dama leer ba melni sama reddi baram ci nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ci xel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi roulé mu woor la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata té wax gi ngi koy wax daray al-akhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonant ni ko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nu ko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga alquran ñe lu wax wahada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonku nit muna muni bu mte ngeen warmal seen ñaari waju lu ngeen fonku nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju waye nañ dund li waye bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi bëcc nga lon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko daam la wax ni kenn du ko kafe ay waajur duñu desu ko kafe sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alayhi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi niko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol leen jihad nim toll ci l'islam yonent bi liko comparé ak al ihsan fil walidayn ba leen wax joju refetut kenn du ko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajur yi kenn du ko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa ciofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lu mu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa lolep nak
bëgg la yent ak bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourné ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yore pouss bo xamni café ataya lolou la ci def ndekay wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ca ñew ni ma am edde seigne touba ni ma mang lay diglu guddé ak beccé yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñu ma samba buñu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bass yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafisti bi muy wahabisti bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit deug bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diiné warut la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam daga mel nek ak tor lo tok niro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tuwab ya ñom gourmes do len xamé mu ne ko xamé wa gourmes lolum don lolum melokanu mak la mak wa mak mak moy ñew duggu ci sa bir bant bi mak ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek mu ni tax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de muta sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag du gëna ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci darihia ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nekk fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mokhtar sall nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci angleterre seen taxaway mokhtar sall sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakum allah khair jisaahi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum allah khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fu do daan nek fu yoon wi deungé fum djubé fu pax am yépp xamnako kokku moy wasila bi lay orienter pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggéeyal ko nak touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak new doole da la dab ba mëno bolé ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xidmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la waliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la waliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni waliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal num waliw ñaara ko jaaxal moy waliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mom waliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mom waliw waye gis nga waliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun lu ko jariñ mom waliw dara bu le beggona jariñ it yalla du nangu ko ko gëmul dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jëriñ ku wéddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alayhi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent bëgg nako jëriñ bëgg nako taxel waye comme mom yalla dugulul li tax mëna jëriñu ci nitu yalla defagu ko yalla niko ki mënoko jëriñ nak ak loko bëgg ak lu mi don sa bay munoko jariñ bala mana jariñu ci yow nga man ko jariñ day fekk mu sop la dayep sop waye yemu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for munu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggeeloko li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am jariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل مبرم ننا بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخ لوخي بني سي لوخت lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di lu xoxe bané ci lu xet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mo len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun baram ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla okay moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mun yool bax reuy gis nga yool lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yool bi.

ab bari waay ba tax mu ni wa ahsana ajran. Mu ni dana doy, mu ni dedet bo noppé ci lol nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu noppi nak legi wastaghfirullah ati fo tollu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla dum sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéel ab serignum lako jëlé ci liggéel ab serignum nangul ab serignum ci la usman jëlé loli ci la usman amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara usman jogé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu ba jël usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéel serignum serignum bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral ma wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom ni ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet be def safaan bayit
musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci dëkk jamm ci mujj mo tax sun borom jël yërmandeem jaglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi qareeb min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi qareeb min al muhsinin yërmandé yalla ñan la jégé al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamne fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko dé def ñi wax ni bo bëggé bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci meuna am moy diw sangam mi de ay yengutom yep ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm cheikh abou hassan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poos jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa top yudul yoy jerul top motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xam mi tanef ya ñi nga xam ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba leen de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeyal di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sanga motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran ni ko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida
diko ko haddi yalla yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxas rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen yortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mbaamu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé man naam awamuy naan tuddina tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruk del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggalale la yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben kharitu wali wum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax xarit wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf al bustami na waw way man dama wo man dama dag sama koor mom waliw la xamna daraje cheikh abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok ak manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkon tani nguur si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wuko ko doglo
bu don koor ak farata du ko doglo mukk mukk mukk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xalé bi bañé du ci am bakkar du tax yalla méré ko ci waye xolal koor gi kooru ngatt nga la kooru nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko légui bok ak abou bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni na boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub day doli ak taxé de ëll ak yowmal khiyamati akbar ñu nga leen di magal sakemtu lay katan nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gissone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xelkom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ni ma sa way baye li ngay def maniko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ni ngay war mal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko war mal borom aras mel nga ni ko war mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fu ko topé
ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy wayé xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salih da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruula direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak daraje bopam ak lim liggeyal bop waxuma lool mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum ma sa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum ma sa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon na ni waw gënaaw man awma jiw wu ma bay té luma bay lu nekk ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalaatuko té amul jiw wu mu bay té rooj na ba nopi bu ni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolu bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beuti wali bu xonku nga wéxal ko kuka xamone day kuka xamone day da ngay wër wali wi rek walli wo gis botam xom waye nak ñom bu seet beut fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaa wala bo gis na la mbaa sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant sota du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli yi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ñun baal ba moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at
waaw waxon naa ko ci yeneeni waxtaan ma ni woon ku ñuy wax sëñ Babacar Touré ñenn ñi gën koo miin ci sëñ Mbaye Touré talibib Cheikh Ahmadou Bamba la woon radiallahu anhu waaye daf koo féetale woon maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko loo ko bëgg a liggéeyloo na nga ko ko liggéeyloo sëñ Babacar Touré moomu moo dalal alquran Baye Sam moom sëñ Babacar Touré moo dalal alquran Baye Sam benn bis maam Cheikh da leen a woolu ñu ñëw dam leen bayali ma sama tool ya sëñ Babacar Touré woo mbooloo ànd ak ñoom ñu bayyi tool ya ba ñu bayee ba ñëw ñu fekk ko mu toog ñenn ñi ne nañ ci yéen ba la fekk ñu mu toog ñenn ñi ne ca ron guy ga wala kulli xaal comme sëñ Babacar Touré moom borom xam-xam la wut na aw kayit bind ca man xaddama saalihin irtafaa man xaddama saalihin irtafaa loolu rek la ci bind ci aw kayit ñëw nuyu maam Cheikh ni ko ko jàbb maam Cheikh xool ko ni ko waawaw ñi ngay junji fii de liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu gaa ñi ngay junji fii man xaddama saalihina irtafaa ñooñu ngay junji liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu ma ni gaa ñooñu nag lan la sëñ Touba di junji gaa ñooñu la tàmbalee ci yonent ba ba ci sahabatul kiram noonu la sëñ Touba di junj ci xoqal bokkaawu naan Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmati aw bi hubin aw hadiyaati ñett yi mënta ñàkk te xeñeel na bépp jaam boo xam ne nam mën a jóg jëm ci yàlla gis nga kon da ngay nekk ab julit ba noppi gëm yàlla ba noppi di ko jaamu ba noppi nag door leen di xidmaal bu fekkee ni amoo doolay xidma wala amoo moyen bi kon dee leen hëddiyaal mooy la ngay liggéey saw ñaq di ca tuuroo dee ca dom di leen yónnee léeg-léeg ba tey bu fekkee ni loolu jàpp ni wut nag léegi la fa sës mooy lan mooy cofeel na nga leen bëgg dayab bëgg sopp leen dayab sopp ñett yooyu boo ci am rek wàllu bi mën na laa xett li ëllëg yowmal xiyaam tudd naa sànq Cheikh Abou Yacine Bustami ci nganam googu waaye Abou Yacine moom radiallahu taala anhu te kat Abou Yacine xam ngeen ko mi ngi bokk ci xam satu rijaal sëñ Touba di ñaan ci seen daraja moom Abou Yacine radiallahu anhu Cheikh Abou Yacine Bustami dafa am benn bis mu julli suba génn di doxantu ba jant fenk di wér di def ay lawraatam jant fenkee mu wàññi kuwaat jëm si waat këram ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngatoo mu yëg seddaayu ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg kon fi mu jaar ndekete yére moo xottiku yére bi moo xottiku ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom kantinu tëyër dani teyer bi man day sama yéere bi daa xotti ko fi ma bëggoon nga gaaral ma ko teyer bi ni ko siñ mi mu daal di jinni bi ma jox ko teyer bi gaar ko ba noppi mu làmb poosam waaw lu ma lay jox lu ma lay fay mu ni ko def naa ko hëddiya moom Abou Yacine Abou Yacine daal di solaat mbubbam moom ñib bi këram loolu ci yoor yoor la ca takkusaan la teyer ba faatu teyer bi kiroog ba mu ganee àddina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm ba tax na biñ ko yooree ci bàmmeel mun ci rek nakkir dikkal ko ngir bëkkoo mbugal laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom mu tiit ba ni xanaa Abou Yacine Bustami Abou Yacine Bustami mooy sa borom
malaaka yi tiit ba xam biñ ximmiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalaal wooleen abo yasid ba xam ndax mën naa bindi weñ waxumaa doomu aadama sun borom daal di def li ñuy tuddee kësfu mooy mu dindi kiiraa yi dox diggante abo yasid fi mu nekk ak fi waa ji nekk ci bàmmeelam abo yasid daal di teew malaaka yi ni ko kiiree dañ koo laaj koy sa borom mu ni abo yasid abo yasid daal di tiin ba xam bimu ximmili ko moom abo yasid dafa gëdd waa ji arsale ko ne ko yow man maay sa borom fan laa nekk sa borom man damaa mën a bind sax weñ waxumaa nit waa ji ni dégg ba yàgg mu ni ko saa baaraam ni ko waaw sa yére bii nga sol ku la ko gaaral ci yoor yoor abo yasid daal ni tekki xelam dem ca ka ko gaaraloon yére ba bi abo yasid ne tekk suñ borom ni ko ah mbaat daa wax dëgg di abo yasid ne ah ay la yeween nag wax na dëgg ci yor yor di doxantu naa ba yëg ngelawtu sama yaram ma xool sama yére xottiku ma jaar ci ab tëyër ni ko gaaral ma ko mu gaaral ma ko ba nuppi ma ne ko lu ma lay jox muy def naa ko hëddiya suñ borom ne accam bismillaay jàmm abo yasid xanaa xamul yow liggéeyal nga ma ba ma gërëm la ñu ni ahakay mu ne kon nag jël leen waa ji ngeen dugalal ma ko ci biir ngër maane ji ma gërëm abo yasid il bustaan yi yóbbul leen ma ko àjjana ñu jël tëyër ba yóbbu àjjana ci biir ngër maane yi abo yasid ci la yàlla dëgg jéggal waa ji yóbbu ko àjjana moo tax ramm ñu koy werante ñàkk a xam rek ramm kenn du xaar ba yowmal xiyaam nga naan yàlla jéggalal morxul ja déedéet du noonu ramm fii nga koy lijjantee doog a dem fii fii ngay wax ak sa borom lu leer yàlla damaa bëgg ku ma liggéeyal nga tiin ko ba yàlla nangul la ko yàlla damaa bëgg képp koo xam ne nii jokk na ci man nga jéggal ko tiin ko ba yàlla nangul la ko am na ci wàllu yi nga xam ni yàlla da leen di wax ni d' accord ku jébbulu ci yow danaa ko jéggal ëllëg yowmal xiyaama taxel ko waaye nag bul weesu lim sàngam de bul weesu lim sàngam de boo gisee wàllu yu bari am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci ab lim ñu jébbalu ci ñoom ñu daal dootuñu nangootu njébbalul kenn loola tax parce que suñ borom ci boppam daf leen di wax ni bu leen weesu lim sàngam am wàllu yoo xam ne nag suñ borom da leen di wax ni ku leen topp ak nu mën a toll ci kaw suuf yowmal xiyaam dinaa leen taxel waaye xaar ba yowmal xiyaam ngay jéem a lijjanti yàlla jéggalal diw déedéet fii nga koy lijjantee mu soog a dem moo tax nga dégg sëñ tubaa ni wax di awaahi jële si na daamo fi xitmati ba yowmal xiyaam nag fi xitmati ba yowmal xiyaam ba yowmal xiyaam juróom-ñaar fukki junni yàlla may sayidina Ousmane man koo ràmm ndax Ousmane daa xaar ba bis peñ ci déedéet fii la ko fàggoo doog a dem fii la ko fàggoo doog a dem affaire bi doo xaar ba bis penc déedéet da ngay wetti aw ñaq fii guddi jot ngay wax ak sa borom yàlla ñi yëkkati seenu ñaq di ma jox jéggal leen yàlla ñi nga xam ne dañoo defa man mu bàyyi a texeel leen ba yàlla ni la axa kay nangul naa la ko waaw kay waaye xaar ba yowmal xiyaam nga di ko jéem doo ko man de doo ko man day mel ni yow nga xam da ngaa jóge Sénégal bëgg a ànd ak benn délégation te mën leen a bokk benn wal waaye ñoom ñëpp wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xam ni yow mën ngaa dem ba àgg Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñoom ñuy doog a décoller Sénégal fekk si la foofa buñ ñëwee mën nañ laa bañ a gis te du tee kenn ku ne xam na hôtel bi mu war a dal bu dalee ci hôtel ba lañ ko war a servir ci tiranga lay nekk ci xéwal lay nekk ba keroog mu lay gis da nga ko préparé soog a dem waaye xaaroo ba ñëw Amérique nga door a déedéet da nga ko préparé soog a dem da nga ko préparé soog a dem kon mbir mi fii lañ koy waaje fii رسن تباني وأخرنا يا ربنا بالقطمة للمسلمين أبدا ورحمة يوسن برام ما نيلي نيان nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteur julit ñi lañu doon
way gëm ñëpp ma di leen liggéeyal di sonn ci seen mbir ëllëg yowmal xiyam and ak yërmane ju mat wa rahma ndem señ touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitmakatu xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom señ touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja yu reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaabu gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaabu xamone kep ku sukkal señ touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal señ touba mam cheikh rafal amna wallam bonisam dagay jot de bonisam yow señ moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gina abubakar respecte yonnati bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadu mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax suñu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ku bax am na ñu xam ni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ku do ku bax waye ba ku len maya tax rek li ci poosi ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina am na njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamakuba bamakuma gaba bamaku bamakula conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dañu na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sante sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay
seutu mam cheikh mbay seutu mam cheikh ray ma fall seutu seigne yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn kuy xeleuf xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay lin seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la lolou la len bëgg wax man beta la aha kay len ma wax len kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko walal jikko jaw rafetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and len ak man bu ngeen gisu ci man tegg len ma fitu wuti kenen ko salam seen addi ngi ngeen may jox ndax may do mi diw ni daal di reño ci seen bir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti li wajaa min aqsal madinati rajulun yasaa khala ya khawmi atabi'ul mursalin atabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go waja'a min aqsal madina waju joge fuken xamut waju joge fuken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak atabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko ndey wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñun way topal fele koku day waliw ñoñe nak buñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko
xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk seigne touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon woné sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay dello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun dulen laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew dula laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya lay taxawmi ya alamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir wone waju bax mi dess gannaawam hay way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya alamuna bima khafari li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma boole ci jaamu ni gëna tedd wa ja'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al-quran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay wa ja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wone seigne touba ko di nokko may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don
amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lo yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci mso boole nan ba boole tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko meena am de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni menoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam min wala yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santu dong nak waye seigne touba dong ni lañ bëgg même buñ santu won santu wit seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut ni fanaani misalun na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamd boy julli do xamd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non lama ko waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté
maneko dama gis hadis bu wir bu wir wir wir ci saddu saddu muna maneko bu mako sañona wax hadis ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadis bima gis ci saddu moko gëna

Omar Fouti Tall bind ko, gis naa ko ci Xelul Masaayil, mi ngi ci, indi na ko ca, gis naa ko ci beneen téere boo xam ne Seydina kii moo ko bind, defe naa Imam Al-Khassali, waxuma gis yooyu. Man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida, ki ko wax kan la? Santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tegge tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro, ki wax lool? Yaakaar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuteek sunna, yow xalaat nga loolu? Yow lu wuteek sunna su yonte yàlla Muhammad dana ko def? Mu ne ah déedéet. Ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Malick Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli, maam Cheikh Issa Dienne ci gannaawam la daan topp di julli, Cheikh Daru Assane Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli. Xana ñooñu buñ doon lim saxaba yi gën a jege Sëñ Touba, ñoom la ñuy tàmbalee. Xam nga boo doon lim saxaba yi hadis buñ ni la Ousmane ko nettali, wala hadis buñ ni la Aboubacar ko nettali, wala Aliyun, wala Omar, booba hadis moom xanaa ci saxix yi lay bokk. Ma ni waaw, ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni, xel mën naa nangu ni Cheikh Issa Dienne da daan topp ci gannaaw Sëñ Touba muy xabd, Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci gannaaw Sëñ Touba gis ko muy xabd, Sëñ Touba jóge fi ñuy sëddlu ñoom, xel nangu na lool? Li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddlu, Cheikh Issa Dienne di julli di sëddlu, Cheikh Mam Lam Diop Adaga ni di julli di sëddlu, ci Sëñ Touba lañ ko jëlee? Li tax Cheikh Mohamadul Fadal di julli di sëddlu, Cheikh Moudou Moustapha Mbacke di julli di sëddlu, Cheikh Abdou Khadir Mbacke di julli di sëddlu, fuñ ko jëlee? Ci ñi Sëñ Touba yar, bu Sëñ Touba doon xabdu, kon wallahi ahlu xabdu waa kër Sëñ Touba leen di dàq xabdu. Bu Sëñ Touba daan xabdu ahlu xabdu laa ñoo waa kër Sëñ Touba leen dàq di xabdu, xam ngeen ni Sëñ Touba li muy digle njabootam ngi bakkan lañ ci teg. Ma ne ko nag man Sëñ Touba muy sëddlu moo gën a wér ci man, moo gën a wér ci man addisu xabdu boobu nga may wax. Ak wóor na ma ni Sëñ Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alayhi wa sallam, fa la ko jële. Bu ci amul woon ndigal du ko def. Mu ne ma yow sa waay ku naqare yay nga, waaye man daal sa waay yow mun addis yi ñoo gën a bari. Ma ne waa d' accord naa de, li mu wax lu wér la, addisu xabdu ñoo gën a bari fokk addisu sëddlu. Man ñaari addis yu wax dong laa ci gis dee Cheikh Omar surtout Cheikh Omar Fouti Tall bi moo ko bind, mi ngi ci Xelul Masaayil bi nga xam ne ci la doon Sara Al Akhdari, gis naa ko ca beneen téere. Ala kulli xaal, man lii ma wax ni mbokk mi ba ma posé question bi lii laa ko tontu, jaam. Baye Samit mas naa ko dégg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj ko ko, mu ni Sidi Alhaji Malick Diye ku amoon xam-xam la jàng na addisi xabdu ba xam ne xabdu lu wér la, mu ni waaye nag fekk na waa Sénégal gépp di xabdu moom daal ay teggina mayu ko muy juyoog mbooloo mu tol ni waa Sénégal. Ma ne ko kon day jëfe na la Ahmadou Anbal waxoon defoon. Ahmadou Anbal mooy sëriñu wahabiste yi ci wàllu fiq. Ahmadou Anbal dafa ñëw Madinatul Munawwara, yàgg naa jàngal ay taalibeem, rukkoo ba si gidoog a xurnoon, jàngale na ko ba tay. Ibnu Abbas nee na dagan na Ahmad ñëw Madinatul Munawwara di siyaare yonante sallallahu alayhi wasallam, jullik fajar fekk ko fa, jullik suba, mu julli suba ba noppi dal di xurnoot ba noppi doog a rukkoo. Bi ñu noppee
talibé mi yiko top niko.

waye ya nga loñu won li de khunnot ba nupi dogaru ko ta xam ngeen ni khunnot defaru julli yaqut julli mo qaddo saddu li ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legi lutax nga khunnot ba nupi dogaru ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga khunnot mi len wa ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imam darul hijra imam malik moy njit la may wute ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko défé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fa waxtaan wi wala yalla xam na ni xaju té préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggu rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo di mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax doom seenu mbax rek damay jëm doom ëpp mu fi xam dakk mu fi wax da tollok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi mu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ni diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq xam ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa bu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat lim may jëk laaj moy miru mustapha mbay samma ba yewena ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tool bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tool alquran ak l'islam tol bobu dong nu bolé kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci
mbolo mi ñu won fi doon siara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de seigne touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak cheikh mohamed bamba lol do nga taw ma gis len kon seigne touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu mbir mu amé ñaan ak solo dal ñewna ci daara ji sax ñun ma ñewna fi fekk man ma genn te yépp mënal nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jazaa jazakallahu khairu jazaa di ko xamni hafizul qur'an la bamay gone lañ ko wutalon ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jazaa ñu ñu yu bu baax diaspora bi bayyu wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe ak téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñëpp ñu di ma ndokkel ci comme niñ ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawatina nak njabotu seigne touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami seigne touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lol do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seen mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaani sama borom yi talibey seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgg
bëgguma ko ngir daasam ci mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhira wallahi di nga bëgg seigne touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnatu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg seigne touba amut mom yonnatu da sopp seigne touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonnatu bil akhir sallallahu alaihi wasallam malaakai sama borom yi sopp seigne touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutam mbax ba ngay wut daraja ba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bu mu doon su seigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kalin yalla doli sutura te jegal lu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mana ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba ju amul fu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne bëgg seigne touba ju amul fu yam ndax seigne touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gennaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba bi amul fu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bëggal sa mbokkum julit ana kan mo bëgg bu koy saga kon lutax may saga jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur señ tuba da waxon ni kun ma'anasi daf ni wa kun ma'anasi kama tuhib an yakuna ma'aka defina ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ñu ande yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma'anasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga bëgge nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni ñu xewle di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtan wi du meuna gundu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ngi xawma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xamul ma ngi xawma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi

benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ dikko tudd muy alxalbul ximaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulu maatun baxdaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaxa wa man lam yakali laa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi su jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul ximaya wala alxalbul kaafir. Sun borom ni xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej, ko sulu maatin fi lbaxri lu jiin. Mu ne bi mu nuuree ci biir géej, lëndamu géej gi muur ko, naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko, niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko. Mu nekk ci suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya, borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay. Mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg, xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam. Lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy, xolam daf koy bañ. Boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo, du ko bëgg a dégg, day daal di bëgg a sori foofa, day daal di bëgg a daw. Waxtu boo xamee ni xol bi yegg na foofu, suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman. Bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi, xol bi dootu bëgg dëgg, dootu nang dëgg, xol bi day lëndam tëx, mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon, ku bañ dëgg lay doon, ku añaane lay doon, nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam. Ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw, te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la, ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam, wala sax xelam du ca dem. Bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam, waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir, jamono booba xol bu tëx, xol bu lëndëm, xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir, dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor. Xol boobu la Sëñ Touba junji ni man Sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax. Ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem, mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin. Moo tax moom Sëñ Touba mu ne ximayatul xalbi daawun laa dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama. Mu ni man Sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem, gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram,
ñu ne ko lan moy mbiram mu ni xol na xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yowmal xiyam mu dem sawarñ wax lasa xam ngeen ni sawarñ wax lasa sawar wi gëna tang ci sawaray la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ab ten la ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jiblu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla wayé batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mourna deug gi laqna deug gi nangul deug gi donte ni xamna ni deug gi moy deug wayé nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya khalbu gumba khal bo xamni ni dafa kamaño señ touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lulu xana dem safara wuñ wax la sa la qadarallah wala shaban no ma adamay non la len yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji radd ko biñ la laaje waaw lutax nga radd waxi diw ji te waxam jep deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñi ngi koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douce ñew war ci kawam wenen douce geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégé wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi awaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa rew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay
kalabal rana ala khulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori ñu leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal muna mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga ca waye bokk na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu leewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faaw nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jall borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbëkk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna may munatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñadan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna may mona lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbacke ñom diñu ko netti cheikh mamou len djub adaga ni diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé
danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nit yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xal yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima awa bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb salim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawma al khiyam indale al khalb salim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb salim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ho gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu de rogalat ba ñew ci sa ciati barami weh ki nga xamni ni amena reynu yow mi nga xamni da nga amel leeru xol bo bokke mom aw ñam bu yalla dogale sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekke mu res ci sa bir yaram jamono bobu le li feek lolu resut ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yeb bu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron ni waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fekk amna ay siñ yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk
iza dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina iza dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi mune rawatine nak wa izatul alim ayatuhu sadu imanan mune rawatine nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonentu wax ma fi lako nitu yalla sangam wax wa izatul alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ta noppé noppé nañ ta baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé ni ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak bul baay benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutaane ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëllëg yowmal xiyam am ci waxkat yi ñoo xam ni point de faible yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi seen point de faible yooyu moom la ñuy seet bu ko defee point boobu la ñuy laal gaaya dal di yekk lañ yoroon jox leen suñ borom nee na jaam ñi may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla la ñuy jox seen bopp boy leen doon jox milliard par bis bu dëgg jotee ñu samañ la ko boo tabaxoon r plus 4 jox leen bu dëgg jotee ñu samañ la ko wala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yàlla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bopp nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lool la nga xamni lool la nga xamni seen adina yépp seen dund yépp benn mawdu rek defon na bayam ci benn juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadis biko yonent bi wax jang na bayit biko señ touba wax lolu budul diiné kon luy diiné waye dama yalla baal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakka yi nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikku ñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikki te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom
waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul len ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do len libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu téré risé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonent bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu aliman kep ken ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gise lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kagn la mbir yi di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kagn la dara di jagg sun borom neena gaay ñi may wax alladhina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci moom ca lañuy yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni أولئكهم المؤمنون حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي مغا سورة الأنفال سون برام نينا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت برام درجو ييكتي كو الله يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ñoo xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légi nak bo dé wax lolu yow ka djubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga dé ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñu danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaron bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek mune xam nga sama xed man yaron bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xerem mune moy khalis yaron bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xerem alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong la ñuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug
ñu xañ la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nit yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jef jef ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyan dinar ayni bil madar lama wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul tagat am nañ ngor bu toll ni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienté ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xoti leeru asman xoti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni
da nga jël ab taal taal ko def ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mumin wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci bunt boobu ci dañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdi llahu li nourihi yàlla ko orienté yahdi llahu li nourihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaawul misbaaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax set leer nañ ñi yàñ ji ba pusu sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ni day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaañoo ñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa alxalbu salim boobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a ni yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom
danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dina leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla ne moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala am rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bi yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ñoo ñu la wa society bi gëna doya dal ñoo ñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Koki العالم العلامة مفكر فكر الكبير أو مفكر الأكبر مصطفى جوب سي مصطفى جوب الكوكي في فيديو بين ما يوني ما جيس مو وخني بروم خام خامي نيمي مو نيو وخ سين خلات سني نيو وخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي وخ دورير كوكو سي وخ دورير ماني كو وخ نغا دغ دي joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngam xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya rek ay kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def dorer ko ci def dorer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bi ma genné rombu señ basiru mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu Seigne Touba diko jàngalé won ngir Yalla té ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba li ko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di way ma nglay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ
leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi te gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar in ci waane na gañu ñi nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñin ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bu julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la lama wa tasuk nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñu ulama ko tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko ya ñu ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddou walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defati nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu
man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-Hasan al-Basri na al-Hasan al-Basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seen bakkan yalla ni leen bis ni kitay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen kaabi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won abiss bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mune way rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sabu muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar juk wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet omar nit mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ko ci melni imam al-Junaydi al-Baghdadi di melni Cheikh Ahmed al-Rafa'i di melni Abdul Khadir al-Jilani Cheikh Abdul Khadir al-Jilani ko ci melni Cheikh Abu Hassan Sasiri di melni Abu Madyan al-Khawsi Muhyiddin Ibn Arabi Jalaluddin al-Rumi Imam al-Khasali al-Hasan al-Basri mom ma tuddu gaño ni le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom texel len texe go xamni ni texe du ci top loolu di rogalat bu dugg ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqo won rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonte ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ni kon lan moy deug tasawuf muni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama auto sun jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek
leen suñ borom wërsegal baax na waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi su jàll sëñ Touba mom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nopi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil radiyallahu ta'ala anhu wal aamilu suufi mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil loolu la sëñ Touba nee na dëgg dëgg suufiyànke dëgg dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ginnaaw bi mu xamee ba nopi nag mu fas yéene jëfee li mu xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nopi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara

bo len wuyje ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp bobu bass moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neenako togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do ko wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fawad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol yeeku ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am way ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yoni ma jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis to xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu nga ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daayira makari.

borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam. Yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam. Ah ñi ke li ñi def yene len ci gëna yey, yene ko wara gëna def yeen julit ñi, ndax yeen yene gëna yey Musa, yene gëna yey ci Musa. Lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la, te yonent yep ay alliés lañ, yonent yep ay alliés lañ. Al anbiya millatun wahid, al anbiya millatun wahid, ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam, muy Musa, Isa, Ibrahim ak Nok, ñom ñep diine lañ indi won. Muni kon nak yonent yep ay alliés lañ. Muni kon nak antum ahaq bi Musa, yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa, yeena gëna yeyo magal Musa. Nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom, wor fukki fan ci wéru Muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla Musa ci ay nonam, ci ay nonam. Xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru Muharram ñikoy dakk ak diingat. Kon legi nu ñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam, te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu, hadith bi wër la. Kon nak limuy tektale buñu né Musa yalla nko musale won ci wéru Muharram ci fukki fan ya, nila Isa ma nga juddi won ci Muharram ci fukki fan ya, nila diw nangam dina ci ñew ci kanam, leg nga bëkk ko wéddi. Kon wéddi walil bi, wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru Muharram ci fukki fan yi. Sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow, yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul. Ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir, te moy fukki fan yi Muharram yi ñi wor. Sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi, mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi, ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi, waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi. Kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba, su boba mot li nga yene yonte yalla Muhammad alayhi salatu wassalam. Jele nañ ci sayyidatuna Aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru Muharram, dañ ko daan dak diko wor. Neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal Muhammad sallallahu alaihi wasallam koor, faratal ci mum koor. Neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui day faman sa'a an yasum falyasum, ku mu neex nga wor, waman sha'a an yatruk, kum neex nga bayyi. Manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru Muharram te moy fukki fan ya, ah kum neexit nga ba, ku bëgg woral kum neex bayil. Legi dal nekkutul farata, bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor, legi lool rek moy farata ji. Hadith bobu sayyidatuna Aisha moko net li ci biir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yaronte sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won Musa ba tax ñukoy wor. Waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna Aisha net liko neena yaronte sallallahu alayhi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru Muharram ci lañu jëk waddu Kaaba ga, ndax waddu batin la wala waddu sahir la, en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna Aisha netele. Wa kana yawman tasturu fihi al-Kaaba, moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodde Kaaba ga di Baytul Haram. Kon waqi'atu Asura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf. Waqi'atu Asura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf. Xew xew yi nga xamni mo xew ci Asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani
ulama tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci keneen ku ko mëna wéddi ñoom d'accord nañ ci ulama tasawuf yu ci bari dañoo dellu ci alquran layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binina sun maam adama alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sihtuma wa la taqrabu hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéro ko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminan nāṣihīn ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam e pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratuko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa ni ci waram xam xam yi wax ni fuddan rek moko nango xaar fuddan bi nga xani fuddan ñew na ci garabuk fuddan ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram
mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak reccu rek yalla nangou ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak reccu reccu su ñewé yalla nangou tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jegal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermande yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jegal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jegal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin amnañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xame muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxe ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci a juddo lu ne mën na ci juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaaraku wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñu ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogu la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñi baax luy tax nit ñi dem aljana rek ci la nek di yengutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser
danañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agressé ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko danañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mënu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñu wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan len da ngay len tan epergne len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep nañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no daldi def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu daldi and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inti yalla no daldi wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek
opposition yonent yalla Moussa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition bu ñu wax Firawna dajé won ak ben leader bu ñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nek ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret dama asa secret nagn ma weural deuk bi nagn ma weural rew mi bepp keur minita buñu xam ci minita ay Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dekk ba dugg rewma di renseignou ku ñu xamni minitaaw Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbollem minitaay Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minitaaw Moussa la wolof njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray minitaay Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko bu la gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom kam jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray leen borom
ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe ndigal ah biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitaaw Firawna lañ Firawna nak di opposant bu radical bobu lolu merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Musa ali sallatu salam mom lañu alquran di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن على مدركون قال كلا إن ما ربي سيأديني مي لي ما واخون لغي ميغا خامني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتيكونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ len seuketele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposant bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayhdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution انا ما جوخ سوليسيون انما ربي سيهديني بام نه يالا دا نما جوخ سوليسيون يالا نيكو تاي nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu na mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb dor ci geej gi geejgi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca sataxlu ci yak say minitant sayidina Musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geejgi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa anjayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musul yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musul yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musule Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nangu wala tudu sax turu Firawna nangu wuta tudu sax turu Firawna nangu wuta tudu sax turu ay minitam Firawna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Firawna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma lak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal ulama wa tasuf neen xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñi rando tuti ñi delu ci benen leader bu ñi wax yentu yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa
da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñooñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Moussa Issa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minitam nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndeng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla mussel yont yalla Moussa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minita newufa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddina le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muni salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune allasi fi yamturun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa domi yalla la Isa moy ko teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune allasi fi yamturun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy Isa kat salika Isa ibn Maryama domi Maryama jigen ko jur comme ni len jigen jure dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen suku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xeyit nak waxo deug ah ñu pamte ma sanni ma fele man yeena xam de waye waxna len deug rek
wax na leen deug waji du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi nga amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musli bisub juddu bisub juddu bisub de bisub dekk ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal da amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi doon yonanti duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonanti kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musa nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ram muso nga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neex comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon benen leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam jurum fuk ko gem ndem mat na jurum fuk sax yaw nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngone yeen wa rew mi yeppay alko ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimista ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alkhimista ba xam ndax yow yaay yalla wala dit alkhimista dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimista dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin
isabaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhahidin faltaqamna al-hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyule am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer nikon nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi neena gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement sénéro bu nek ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej suñu borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna wal hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandiix won na ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandiix won na waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat le ma wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batin yi nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu
ci bisu yawma asura yawma asura ñi nek prison ñep te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenu dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci bayé de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayé nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw ya da Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xame fo jëm muna mu niko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de nabi takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa wa yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan mi dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi
ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté dialogue national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañoo bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yi toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko suko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ñi lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi qabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est-ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayar

la ko kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi ba ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Morsi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ca ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbir yombud de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique guma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique guma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci ludul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di beccingal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi roulé mi ngi roulé mu woor la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra woor la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw
la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent ni ko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nu ko ci seen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngëm yalla ge mat da ngay na wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna muni bu len fatte seen ñaari waji lu ngeen fonk fonk fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon seen ñaari waji malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni diwala gënal sa ñaari waju malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lo lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa ngop lolep nak bëgg la yenté biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yéré pouss pouss bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataaya ji dag nana def ca ñew ni ma am ade seigne touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax et cetera li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñu ma samba buñu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté nangu xalaat yu wote monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nangu ko fim na limay wax lima gem nangul na keneen ki lim gem ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gew ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fasiyenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu lum doon loolu melokanu mah la mah wa mah
nax moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek mu ni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom ji day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ni ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bida yi neeku ma ci sa fit ni reus fekk na bo max gafa jaar max gafa jaar de mu tax sa bo xey yeungalal bant bi xol ba xam ndax max dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ni la way way way gor gi man seen bida yi seen affaireu bida yi kon dal seigne moudou ñu yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci dar ihya ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakum allah khair jazaihi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum allah khair jazaihi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين، نأييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا مدن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara ni baye yu negatif yi te top yu positif yi, lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxone ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو وهو اقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو ايكيليبر مي نداخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri, sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax, boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa, na ngeen equilibrer ndax equilibrer da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo geuna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla, jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamne moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamne mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela
manam ki bind téré bi moy sayyidina imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin ni wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer te jaam bi mu def jaam la talibi bi bu fekké ab talibi la surga bi bu fekké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fi anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm way amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm way amna jëkër jo xamni momi du won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor yi dama koy bamou ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubi compte bañ na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gripp ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy wor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen wor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastamuna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen santu ñu def luma leen tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jënd na aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man dama gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafi diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaay bu diw mawaay bu diw mawaay bu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxok tasawudu ci xaar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci xasside yi la bokk de señ tuba ko bindi nim bindi mawaay bu nafi de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mam kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafi mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor ko jëssi ndidi may mor ko jëssi ndidi wa lula téwal na tuddé mor ko jëma way bu ndal ki mor ko jëma salikul jinan nak wala mor ko jë tasawudu sikhar way mor ko jëssi ndidi da nga dégg ni sindi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shikhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari ila al-huda muna muni astara
waxtal kibar ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sones lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alale waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejju mulotani gi deg gu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani mulotani ya deg gu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu madina tu mëna wara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju mo leen taxalon yoonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros be lu leen taxaju xam xam a dedet señ tuba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhira waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukatu guddii bu fekkoni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbaye sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni demu amna moy ab jew kat rek modik demu neena bu fekke ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddi amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayyul ladhina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da as-sanni ismun
wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma haqi maytan fakarihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabun rahim manga suratul hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla ta ragal sen borom ittani bo kasiran minna san moy ci lu len ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere di bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dañi tegg telefonam ne daga ci wañ wi yeen ngay daga ci telefonam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokku na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëse ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaw ndjor del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet da soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephoneam mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephoneam mom la concerné momum telephoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné na nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mo telephone bi sone nga jël ni na faatu na legui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax deedey bette de bis nga ni xeyr ak ni xeret sa telephone sone ñu jël ko degg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yawal yas billah lol dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëwoo ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus
ku musu jëw xuma num ko waxeti ku musu jakar lo xamni jëw daq mané jëw bon kay ngay wax da nga nan ku musu jakar lo xamni jëw bon ni jëw daq jëw kay neexut lo xamni lay yëmb safara kay neexut kay neexut alquran neena jëw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagaté duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sundi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayé nako du taagu nu jëw moy tuddu nit fu mu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu mu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu mu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jëwna la jëw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet loolu du jëw loolu du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jëwo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonentu neena jëwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow yonentu neena boko waxe gannaawam jëwo ngok mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lol kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jew lol mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lol mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga baye bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jew ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ne yaronte sallallahu alayhi wasallam def na aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defoon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalong ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatu munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jënde luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen alakhirah muy nak alakhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikh mohamed bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandam sun tiba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah من التقوى ما تحسن برب أختي الأخران لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برب نينا يين ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant xep len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla xamnako yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batare batare wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batare ci fan ngay batare ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymilia dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi muy jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef ya len yalla yeurum ni ngay doori poj fek li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah sun borom ragal len sin borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansaum anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansaum anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutub say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul and ak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yam ak ko yore programme aljana kon bulen and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfum rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geuleuma li beut
ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bàyyi xel. Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak sahaba yi ba yàgg mu ni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa. Sallallahu alayhi wasallam dafa toog sahaba yi ba yàgg mu ni maa ngi nii jàkkaarloog jamono ji ñëw, mu ne jamono joojee buñ ci àggee sama xeet wi juróomi mbir a ngi nii yoo xam ne dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite. Ambition de missiré lay doon, dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara, dañuy bëgg juróom yooyu ba fàtte seen borom. Mu ne yeneen juróom ya ca sës nga xam ne ñoom ñoo waroon di artu yi juróom ñu fàtte leen. Ñu fàtte leen mu dellu si waat fee ca fa ansaum anfusuhum, ñu fàtte seen bopp yàlla fàtte leen. Juróom la yonente bi wax sallallahu alayhi wasallam yati samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa. Ñu ne ko yooyu juróom yu yow yonente sallallahu alayhi wasallam yan juróom la? Mu ne yuhibuna dunya wayan sawnal akhira, jamono ngi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nuur ci adina bam fàttelu leen al akhira. Dañuy bëgg adina nuur ci adina ba adina fàttelu leen al akhira, ni al akhira amna. Wayan sawnal akhira, nañ xool sun jamono bi. Jamono bi da ngay jàkkaarloog nit muy jëf, mu wóor la ni kii jëfi jëfi ku bëgg àddina la, waaye du jëfi ku bëgg alaxira mukk. Wayan sawna alaxira, benn ngoo yuhibuna almal wayan sawna alizab. Mu ni doomu aadama yi jamono yi ñëw may jàkkaarloog moom ni man Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sama xeet wi danañ egg ci bëgg alal foo xam ni dootuñu mën a misiré seen bopp, dootuñu mën a téye seen bopp, nga xam ne ambition de misiré lay doon. Mu ni su boobaa daf leen di fàttaloo ni ëllëg alal jooju leen di tax di ngar ngari suba ngoon yàlla daf koy isaab ak ñoom, daf koy isaab ak ñoom alal ju ne yàlla dina laaj foo ko jëlee, noo ko amee, bi nga ko amee bunu foo ko dépassé, lu ci nekk ni ko yonent waxee ci addis ba. Te Muaz ibnu Jabal nettali ko nee na amul benn jéego booy jéego loolu di nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawnal izab, ñu fàtte ni yàlla dina leen regle ëllëg, dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk Abdul Mal, nekkatuñ Abdullahi waaye Abdul Mal lañ, mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit, mu jàng nu ñuy rayee

R plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur R plus 4 mo len gënal seen bammel té pourtant day R plus 4 pire et dire moy al-khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dëkk bo fa dëkke doto tux abadan abadan abadan abadan abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suluru sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañu wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi dem nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca dari alquran ja nga ni dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am peinturer nako sama r plus 4 ba ca al-akhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca al-akhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca al-akhirah ndaw lu neew ndaw lu neew liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet yi dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokena yalla bal mo muni bal nala lu togn reey reey bokena yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonentou neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man kokuma ngum mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu
da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ño xam sax duñ ci jaaré ma wutul fajja deew mbettel wa bil khala taw du ken mën ta faj cancer des seins cancer des foies mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan taw du ken dutul mëna faj mbokk yi hadith bi yalla xam nay da melni actuality la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actuality la suñu jamono bi yalla xam na ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent ñeena fi bu ngeen fa aggé muna muni kenn mën amu kenn amul garabam kenn amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sorti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandargay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yàlla nekk ci moom day bàyyi yu négatif yi day def yu positif yi moom police bi gendarmerie bi ka salik chauffeur bi nga xam ne moo yor oto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bàyyi yu négatif yépp bu fekkee ni mandargam ragal yàlla mi ngi ci moom te jël yu positif yi waaye sa sëf nangami bakkan sëf nangami bakkan ñin la oto bi fees na nga joge fële lagar lagari ñun bal ma ci baat bi damm saw loos ngànk socci buy saxar ni booy fëggal oto bi ñu dem xam nga ni nëroo jàmm de nëroo jàmm léeg-léeg nag muy tek ca nag coow loo xam ni coow loo yépp kat mooy yóoloo leen badantaan wala mbëkk ma te bañ maa gaañ wala tàccu leen mu riir oto ba ni xis fi barab ñu naan yàlla toñ ngeen yàlla de seytaane kay ngeen war a nawoo toñ ngeen yàlla seytaane ngeen war a nawoo waaye ki jàpp ba set julli ñaari rakka naafileg tukki xam ngeen ni naafileg tukki am na julli ñaari rakka waaxu toog ci cosin bi taal otom tiye ko ñaari loxo bandub xasiri ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli kooku lu xew mën na ni yàlla kooku moom lu xew mën na ni yàlla lu xew rek yàlla waaye te di dinaalaw ñu fëggale ni la oto bi fees na ngay jóg di woggante ku ni jigéen ju takki fer nga bal ma tërëf ba agsi ci oto bi ubbi porte bi toog sex bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yàlla danga bayiwul yu négatif yi la yonantu sallallahu alayhi wasallam tere yàlla tere la ko waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyi woon mën ngeen a yegg ci jàmm ak salaam leen ci tudd yàlla kay tooñ ngeen ko ci kiliyaa bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp ni mandargam ragal yàlla bokk waaye client boo xam ne moom it bu dee day tukki
waliyek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sow gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu de ña top ada day julli neena ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci res bu ma ñewé yagalé ko yow waya ndaw ma sa gis li door ñaar rakaala wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga numu def ben rakaalay door selmal ni bu ma ñewé yagalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom neena ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen pel yi wa pel ba dom ja febaré ba dom ja febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom gi bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fekk ndekate boba jabar jang ci ginnaw niko i malik muniko nopil damay nak yalla muniko i malik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla wa yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yagalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li tax doon waliw nga amé mandar gay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñu ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay walli man yalla walli moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koku moy walli kum meena don rek walli la moy ko yalla mengo mbiram moy walli donte walli yi bari nañ amna walli wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit walli bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobari sun borom la waye amna benen walli bo xani mom da wetti ñak ba sun borom def ko muy walli mune gis nga sama walli yoyu buñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo
ay signe yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabot yi jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëkke sourale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bindita mom len sun borom ngay jëkke sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna mu ni taqwa ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal ladzina law taraku min qalfihim shurriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqullah ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni mu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mun ragalal yalla ci njabotu jambour gi ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon ba bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi demb rek nimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakote legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi bu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leen bu top yonnentou sallallahu alaihi wasallam waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mum ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikin
legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour ko te fek ndaysan bo demé kat barki bu reele ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci cafe gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barke xam bala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamu ne الفضل للمتقدمين سيدنا تبارك أبونا وح سورة النينو سجناو ولا تخصص فضل رب قد على بزيت قدوم فقط فتج على جمعة سورة النينو سجناو يا لبيرم تكو كتني جك نمجي يا لبيرم من كتك تجوا بره برك إرادتهم أمسي أم البركة للمتبركين بركيلو بركة كوي أم نين موي كنن غو بركيلو رك barke ci koy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meena degg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xani tank waliw bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikko na nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yonnante day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jamaa daal yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sakré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañate am dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ñi parlo rek la moy lima waxone legi ci hadith bi yonentou neena da ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nitako gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serign la kum ci meena don nit waru la gënal yalla lolou parlo jeruko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom loolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi Seigne Massamba ak Seigne Modou Roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yi ndax xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak mu neena
muni damay digal barkeb asaman muy soti ko ci yaw ma digal barkeb suuf lu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yaw mi dem ba yalla gënal la lul yalla walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaw la wa dakaru mune buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard kunay wax genn ci mom dess yalla nak kunay wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mom lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo mo neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada من ومن أراد الرزق فأله بتقوى لولو سائر بموك وخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك من أمن رغل مرك جوخ ما سما حق رك ما جوخ لو ورسك ليجي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من ايس لا يحتسب سن برام نينا سو ما رغالي دما لي ورسغال بدي لا ورسغال فو ما فوغي وول فا خاني مصوفا فوك سا ورسك من يالا ما اندي لاكو من ايس لا يحتسب سن برام نينا بو ما رغالي situation bo dug lum compliqué dana la ci guenne amani taqilla jilo makhrajan amani taqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci guenne man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci guenne yow bisub kero du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila bet ak wursuk fo tollu nak ma dila bet ak wursuk fo toll wa man arada najaa fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena aamanu wa kaanu yattaqoon wan jayna allaseena aamanu wa kaanu yattaqoon sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan mune alisina amanu wa kanu yataqul ñi nga xamni gem nañu ma luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغي يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغي فو ني يالا نيفا فو دوغو يالا دوغو فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dëkkam bañ wax bulel sama wajur daanoko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man
bo mi ngi amewon li wax wotir man ma yoron faswa mi dem yendu jil ko mi ko yendu le xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem mu ganalé ko ma ngi koy fateliko xam ngeen dëkk Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga wax ni mo daqub sos ceebu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ni bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisee xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbe legi ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciebu kesse rek ni sant ci seek jaxate nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ca teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bawo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibra dal ni soxé benen poj ni nganam nganam ni ca teuf kërok lool la ñam ci genar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na ci rew bi fi son wajur jogé leleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma joge fi dem fekk ko fof boba tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñewé nuyo mu ni koku mané manam Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way Mbaye yaram dal di me fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñew dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ni way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci man goné gi dom ba juddou batay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli njegal ak yermane mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom ko wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waju jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waji mel non foko seen ma ngi ci wetam ومن اراد الفوز فعليه بتقوى كو بغا تخه بغا موتي رغالال سا بروم القران لا بروم نينا ومن يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقيه اولئك هم الفائزون كو خامني داني تيوو تي لي يالا كو يونانتم ديغلي توفتال تي اك رغال يالا دي مويت نديكو ليپ لي يالا تري ويتقيه sun borom neena yoy gaay ulaiku umul faisun ken man leena tetexe ken man leena tetexe
naka nonu waman arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj rafet te bokk yi mujj rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet lu ciow li bari bari bari mujj rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi ko ko yalla defulun bo gindi won julli rakka million yi rakka dundu téméri at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom ne na innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ne ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat tawari huka bu fekkone ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cieur yakoy jeuk jeffe kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cieur yakoy jeuf mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawari huka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe muni geuno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe jeffe iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidian la waye mo ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga surat al hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay neelen man julit la waye amu fi yon neelen du gene ay julit
wax len ko khalatul ahrab amanna khul lam tu'minu du gen ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnatu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du gen ay julit ka walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala may dakhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg al quran bayiwul dara al quran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga bal ma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yada abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagni ci lañi xey di ci gontu ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa ant xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax beug beus ak yu ken xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu ngi leen di sa di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wursugal ñu ak ñup wursugal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina wa babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi
ki bëgg jumlo buñ bëgg jumlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakk teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nekk ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toolé bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay ndako mar mom mbox ngott mu munu ko té nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ jogé ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la légui fenn fune ñu woté fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mina mani man buma len ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon légui sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeeru ñoo deglu baatu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yokku ya ba je rek ndax hadith ba neena yaddu lahi ma'al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

na bañ mu ne ko xana ndaw ni jaamu yalla ndaw ni deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gënaaw muhammad ndaw ni deggal yalla gënaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni baye na la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotté mom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alayhi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gënaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu mako yëgé bu mako gisé gis contentement yëk contentement dëgg mu na mo ne ko moy man nga bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bughd abdulit amul sañ sañu bañ doom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom ñu julit ñun da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu munta xarito ko julit te mana xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ko ab murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ko ab murid waye d'accord na xarito ko Molière d'accord na xarito ko Victor Hugo d'accord na xarito ko Sarsu Bous waye xarito ko Muhammad mi ab murid xarito ko Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xarito Abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara wax mu nax man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu Sarsu Bous nangu na am xarit intime bo xamni Sarsu Bous lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika Khadir jeleel na nak ko xamni ab julit la nga gis murid bo xamni waxul dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom biñu ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara ci xaritok mutasawif ab salafiste waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe ni parce que du dundu sunna ah da dundu sunna motax
mom kat mi la nan du dund

0: sunna bo demé mom fim jëk jall gëté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro té néna kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala am murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi munu mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkale da ba nga nekk ci daara je da nga daan ngembu mba nga sol flotant kon ya ko gënone ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañni ju nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughd bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen té ay frère wonu ñoo bañanté ay frère wonu ñoo bañanté lé nga gis frère yo xamni dañoo bañanté bañanté bañanté waxuma la tudanté waye duñu demanté xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bokk ndey ak bay bañanté bu duñu tudanté wala ñu bokk bay bañanté bu duñu tudanté ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi luñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañ sa grand frère bi mul mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit bi bu ñu ñëw doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ñi ay frère ngeen ay frère ngeen dara waru leen dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tijan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen ñaa fa aslihu bayna aqwaykum fa xale do sen digeunte rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma nga tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bida ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi dubida malaika yi defal nagn ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqdiru yadi bi ni def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ni defal yalla bobu dara neeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fahalen ba defar sen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay set lañ rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 ngal ak 9 ay set lañ yow lo don 8 ngal ak 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid yow lo don ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yekeuti say daraja koko di def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestis ni dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi muna mune ay frère ngeen muna nono sen digeunte ra tax nekkal ci sa tidiane di wir do sa salatu fatiha ki nek ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirih ila akhiri ila akhirih kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi daatan jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam bu fi datan joge mu wo ñenti sahaba am yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn neek ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak la nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndam li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut mudul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nekk ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane ni na bi tax sam allah akbar allah akbar sabbin la ilaha illa allah mu ko pousse sayyidina ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mu xamni li dogu yap la na ni day sayyidina lin karam allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an sayyidina ali karam allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day abou bakkar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi abou bakkar rek ko yeyo dal di ko poussat abou bakkar nga xamni kon dogu yap wi wërna ndab li ci Aboubakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Aboubakar poussat dogu yap wi ñu diko poussanté ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaron sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Aboubakar ne ah akay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pouss momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defone Ousmane mu ci geey gëna yey mu pouss ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yakarone sax Seydina Ali mu ci gëna yey mu pouss ko Seydina Ali may daj nako de waye dama yakarone Aboubakar ci gëna yey mu pouss ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp danni Muhammadun Rasulullahi walasina ma'ahu as-siddau ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'am ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min Allahi wa ridwanan siyamam bi jumin as'ari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun baram ni Muhammad aki gayam Muhammad aki gayam munamune bo len gisse buñ jakar loko bi yefeur buñ jakar loko bi yefeur ab yefeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laje lutax nga bañ yefeur bi nga ne xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam gi newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufër la kéfërëm gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yow sa mbañal goku mom la sharia xam gogu mbañal sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddau ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum bu amaw baynum salafist bi muna muni day beug murid bu be defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amaw baynum wahabi bi day beug tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amaw baynum ibadur rahman bi day beug wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amaw baynum ibadur rahman bi day beug murid bu be murid bi beug ibadur rahman bi ba tiyan bi beug wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amaw baynum ru amaw baynum ru'amahu bainahum frère beug frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julitam maram ja buñu gisee mo amuni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jeglu de wuyutu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mune beurep beug soli dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tijan bi wacc bopam defe ni tijan bi ko gën as-sillati ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jekke melo nak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barap kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati ala al-mu'minin muy tok tidiane as-sillati ala al-mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yefeur won ko niko duma sa nawla julli te gën yefeur ahissati ala al-kafirin mul bu dajé ko bi yefeur bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yefeur as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidian ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacce sa bop bo gise yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la safan bi la legi murid bi tidian bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakki asillati asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéféri waccé seen bop waccé seen bop na no sarsu bus du maramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñi ngay nurmelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ahissati alal mu'minin murid bi ahissati alal tijani yuna atijani yuna ahissati alal muriduna alwahabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidian darajam tidian ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wala sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun alal kafirin waye asillati muna mun alal mu'minin torox lo wacce sa bop ak soufey soufelu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yit fi nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun borom may wax de yuri doona li yit fi nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijaan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijaani ya munita tijaan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko ci ahmad tijaan ngani na fi jog yuri doona li fi nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi yow tidian bi ngani murid da fe wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh ahmad bamba yuri doona li fi nuru llahi bi afwaahihim yuri doona li fi nuru llahi bi afwaahihim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayn le yiri do na li fi nur lay bi afwaahihim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun muridu fi dagn du fi jog ba karok yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmad bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidian du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walaw kara al-kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahhabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawwif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawwif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walaw kara al-kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahhabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahhabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walaw kara al-kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahhabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko doon wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tiyé bu ñu jur nono ak bañanté wallahu mutimun walaw kara al-kafirun wallahu mutimun nuruhu walaw kara al-kafirun walaw kara al-kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw murid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yiri doona lit fo nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimun nuruhu walaw kara al-kafirun walaw kara al-kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al-bukhd bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam sallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxoni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jaam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lopp ñetti fan deugamul ab wahhabi bu mere ab ibadur rahman lopp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lopp ñetti fan yonent neena deugamul tiyan bu mere ab mourid lo ñetti fan yonent neena degeenu ali salatu wassalam
1: ah kon de man ngal la jëkër ak jabar
0: ñam ci fofu ñam ci fofu sayyidina abi urayra ya sayyidina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلى رجلا كان بينه وبين أخيه زأنه فيغال أنصر فيغال أنصروا حسين أتى يستلعه أنصروا حسين أتى يستلعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم ni min def sallallahu alaihi wasallam ci abi abi ni jele ko ci sayyidina abi urayra ni yaronto sallallahu alaihi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñep bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar لكل عبد لا يشرك بالله شيئا بوب جام بو خامني بوكاليول يالا غودي غوغو يالا دالاي بال منا بام ديس الى رجل كان بينه وبين اخيه شانه بام ديس واجو خامني ولا ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñoo nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamné da nga jëron dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam diñu mune mom sayyidina abi urayra yaronte neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñetti fan day wax ni ñoo tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali alakh ata yastali ansiru hadhini ata yastaliya tegal ma fay document bi ba kero ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi wala lul ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe Subhanallah. Sun borom neena al-Qur'an ci al-Qur'anul Karim inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Yalla neena damay am mbekté di am contenté di am xol bu sedd ci murid ak tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima. Man Yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mourid ak tidiane bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ak wahabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf mun lool damay bëgglo man Yalla te Yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yërmandem ci kaw ña nga xamni ñoko bëgglo mum rabbi sutti wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun fa man hajara fawqa salasa fa mata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayra neena
2: radi Allah ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali sallallahu alayhi wasallam degamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ne mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni ni stouti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stouti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yaronte wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid daldi tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaronte sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat muy meme waji ah bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulu Omar moy bayam mo ko dama xolok Omar mo xolok mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa dugg may man ma fanan fi ñetti fan waji niko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wesar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tey ci loxom niko diw mu na mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti nit ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mi bok ci wa aljana ñett fan yep yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop muna muné ko amul genn guddii go xamné dana teud ci ablal muna muné ko nelawalé bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobalé bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawalé ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko waja ngo yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu wa aljana bimu ñëw net liko yonam yonam niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf allahu akbar ñi ñu bax gañango ñi ñu baxoon ñi ñu selloon ñi ñu baxoon ñi ñu selloon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima
3: Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu ko laaje lan moy mbagnel mune wal bukhd inda ha'ula'in nuhub bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda a'ula'in nuhub bukhdaka musliman bi khayri sabab mune mom seigne touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit bañ nit niñ ko gissé ñom borom xam xam niñ ko gissé néna mom seigne touba bi mu vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi dara yi sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko nga xey ni sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lool rek la ko bañe ni bi xeyri sabab sa mbagnel gi amul sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mune gess ay talibe mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidiane bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu non la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu non la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh mudou bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yeb lolou lañ digal sen talibi nit yalla yeb ndax wali ni ben sen la ni yonenti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisee wali bo weddi wali bo bagn khutba saman bo bagn bagn nga yonent weddi nga yonent wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañ tax ci masalikul jinan dana wali yeb ñoo bokku liñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allahur rabbuna allahur rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatul muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo way ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan min adha bi lati hiya ahsan ليس لسي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين نسورة فصلت يقبالنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيوي تي ياو اندي جيكو جو نياو منامني بوكو تونتو جيكو جو نياو بول كو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي احسن muniko sa bo xamé nit rofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé muni bi lati hi ahsan muniko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab noon bi la gën a noonu xëy léegi nag bokk ci soppi la gën a sopp am na benn sahaabi yu
4: téwlatuma turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu dugugul ci l'islam buñu dugé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima dugugul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat muni dom ji gis nga porte su ndaw si muna muni ko damiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bagn sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu dan sango roof ko sama digeenté ak cangay li bu fekke ni amna dal lu xett la yowul xiyam lol dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la meena yam ba yaakaara xett li ko ci ay lewiti wem genn wuñ ci wuñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don sango man na ramu adina li ci biram genn wuñ la go ci rocci donc man na ramu adina li ci biram malaaka yi bo gisee seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulale nga taxe malaaka yi nga xamni ñoy malaaka yi fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fek du fitnal borom mukk jeexati yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexati seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuugo ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbañeel sa digg ak mom mune ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mëna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma dënc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do daj ak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man naño doni soppé ëlëk man naño doni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ni ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lolou moy adfa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaballahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek
5: li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xolako japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram ja fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sa nangu doga ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp kenn munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutimma nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakku nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bay fo waxuma bay fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni ñu ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé bay fali mo wañaru waxna len conférence ba ma doon def ci kébé mère ben way jël micro bi comme ñu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum bay fall noko gisé mëne ko bay fallisme awmu ci gisine mën nga wax nak ñuko l'islam gisé mëna mëne ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla mënu waw mëne ko fi la nek di lek addé bay fall ba xey génn adina mësu leena critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mënu waw mëne ko mbirum bay fallisme fi la ko fekk ba xey génn adina mandu ca musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad momu gëna ragal yalla muna mo ne ko mbirum bay fallisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mandu ba genn adina bas ba kene waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé ñor ak ni muna mo ne ko digënté kébé ñor ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam muna mo ne ko bay fall pire et dire la ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nek ci bay fallisme taxut ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par lo wu ma man ku ma xam xam ni man duma par lo cheikh ray fall limay sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limay sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim mbay limi sama mam taxul ni wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon na ragal yalla fop di xey di lek addi bay fall ba xey joge fi sa bu len bay fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautioné wu ko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh rom mom lolu wax du yaqula mom koku mom ci waxuko yeen wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautioner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee bay fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko gisé tidiane bu naccio diko gisé julit bu naccio diko non la amé bay fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def julit bo xamne ma nga ci lako war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit
6: kon sun tombu tay mo don liñu tuddi al bukhd bañ nit tego ko fen bañ nit tego ko fen murid bu bañ fa bayfal tego ko fen tidiane bu bañ murid tego ko fen tego ko fen tego ko fen kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan wo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dañ melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñin majalis lañu gëna min ci suñu waxi ni fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñëw wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam bamu daan andak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ñoo xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek jappin wo xamni waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dañi da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé mo ngir yalla mané ko xamna da melni dul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu ñu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bukki ni amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek am na ko fi ñew ku ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba Sénégal te diw ma daari Seigne Moustapha Mbaye Sam mu ne kon nak ren fassu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon jégg bama ñewé bitim réew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtala né dama bëgg ñi and dem bitim réew na sa Baye Sam daan def kéro li la ko wax man ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus nako mu ko rus jëre ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

خول الخير تفوز به وتكفى كل دير نينا بو امي ديسيبلين لوي ген سي لامين ريك لو رافيت لاي دون تا موني ليب لو خامني ميغي ген سي لامين تا رافيت borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga bëgg nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay téggine amulo liñuy tuddé éducation bu sène muni ko mëna doon fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li doom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhiram cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye education legi nak mal education total mal education total Seigne Touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum bëtum kaw dalé ci sa mbarum bëtum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ku indiscipliné nga ñu dal lay reposer bëmax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci maye lu ci way beug en tant que patriote nga wara liggéeyal sa rew munu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna munu qaddamta watnaka liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yëkëti sa drapeau rew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu bëgg liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolu kalla wallahi jamono bu yagg ñoo ngi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu délo seen xel wax len ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna muné may ko batma rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu negatif néna foko fekk rek may ko tan légui mu jeex may ko tan rek légui mu jeex ci ni mba ci né waye dawlatul batil mom sa'a
wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bis penc la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa shafil programme bu negatif ak lu mu kumbu kumbu muna muni xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé loolu la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu loolu la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa inal batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jëlé bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natou bi yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqat hasantuhu bil arab ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ngay ag ci wama yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta ahabbu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wasalam fi hadith qudsi bi khawlillahi tabarak wa taala muné sama waliw yom na xam muné kan moy sa waliw muné sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay taftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci lulu su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujj ma wayo ko sop ko yalla kum sop soppi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu soppi la dom adama ju la sop ci am alal légui mu soppi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la airplus 4 ndem doom adama moy sop morom doom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la soppi ñu ne ko way moy soppé sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal ko ko ca nga yam mu ni dedet luma gisseti wan ko ko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko ni ko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutem duma ci yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppe damay mujj sama compte bank sama magasin legi dama koy defal procuration nga xamni legi dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni wali wi senegal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni ulama tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki ulama tasawuf nénañ martaba du balé bo yusitil bustani masna and ak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajibal bi mu naw dal ci magum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mu nuko bal bal bim la dor mu ni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal
ñoñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wi teud Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit nit nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لا وندو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نيوخ موسى دي اب يونت علي صلاه والسلام يموتيا موم موسى مومي موي سيتي مروموم نيتام غير مروموم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول مو نيكو نдах دوما نييو توپ سي سا غناو nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذارا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي ني نانكو ابراهيم عليه السلام من ياو سما باي من دي امنا لوما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوالولوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logic lim nangu moy doom wara top bay loolu logic nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min dal bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo mussel mo lay mussel ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa ali salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmun nafi'u ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci musa ci khadir du sharia xam xamu sharia musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina khadir lum xamalul musa te musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina musa xamuko khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won musa di top khadir ali salatu wassalam
sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti aliyyu salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñi ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ sun walli wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala sama asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genn na bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lu ko yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi du ko gëna jup du ko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yaronni sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronni bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum diglema def lum terema ba yaronni diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk mi xew sénégal angal bi mo koy jangaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi krim ak astaghfirullah krim la budé ci loi réew yele saga du fa krim légui ko bëgg saga fi itam nek sénégal amna ku nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolo du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni dede we sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna lazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa doomu jarba mba ken muccu ci
kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi malay wax jurom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk jurom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk jurom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena riw mo dem am nafa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nan akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul lenn ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek sen soppé ak luma nek sen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi flotté ci kaw légui amna ben
borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geejgi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko na sel mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew wa rew mi gem ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fiha haraj ghalu malharaj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي اسكو خم خم ماغي في ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko wa li nga ma wax ni lolu fu mu am mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yakor dama fokk ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam yi ñu ñëw tal daara kessé ji ñu suli waat seen téré delu waat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujjii wañiku daan ni nak dama bëgga jang dan ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa légui yow domi ba do la nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jang nga tal ko ki tax nga tal ko doom mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla
Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala anhu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence que sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligence ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow suñu borom day denc yow qadab al mawla muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba néna ko ko taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci réew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fo koy tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sunu rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay neenañ yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delu ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ni jaar yonu amerique ni nan la 3 millions la fay ni nan 4 millions bokar samba jey alnako yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ndjay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokar samba jey du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni worom yi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seen papa préparer leen mais xolal bokar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy reference bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15,000 francs ba xey nek ko xamni moy servir senegal limuy dundé par an bokar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam
ñu nax ko tëdd ci alalam. Waaw, yonentu sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wa yansawna xamsan yuhibuna dunya wa yansawna alakhira yuhibuna almala wa yansawna alhizab yuhibuna almakhluq wa yansawna alkhaliq yuhibuna alkhusur wa yansawna alkhubur yuhibuna almahsiya wa yansawna altawba mun fa in kana alamru kadhalika ibtilahum allah bilqala'i walwaba'i walmaut alfaj'a aw kama khala alislam sallallahu alayhi wasallam neena won yaati samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gëna luñu mëna am yuhibuna dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayata dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna dunya wayen sawnal akhirah ci la ñam dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna almakhluq wa yansawna alqaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna almakhluq wa yansawna alqaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako R plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna almahsiya wa yansawna altawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek ka manam mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mautul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xani kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona mune bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnentou sallallahu alayhi wasallam
subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi maga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbollem jëf yépp suñu borom ngi ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager aha kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ci jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wul ba ci ay yak hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nang baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nab lawannakum bi shay'in min alqawf walju' wa nakhs min alamwal wal anfus wa samarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal je neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nek presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def. Nga yaakar ni essence la ci def de essence gal. Fekk ndox dong la ci def. Te récupérer na seen xaliss bu nopi. Ngeen départ daw 10 km, 30 km, 40 km. Aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus
sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi dañu na yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañu séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alcorane daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal qawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa sénégal muna mu ni dalon na france ak amérique ak angleterre waye nak wa tilkal ayamu nadawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek djégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñi jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke mu hadara yi nek ci monde bi yep fuñu mu dem fa lola tane xeyna waye fimu nek ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwawan état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci seenum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga lacc ko wa makka ba nga xamé né république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma di fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nopi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu
muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wa xamene sun borom namna taxedil nitki nar lako dugal ci musiba muna am ndakoy def muy ku senen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamne mo geuna firndel wax joju muni adlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seen nopp degeetul seen beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmun seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu mun ulay kal anam yaangi melni bayima ba yag mun balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu mun bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fana difa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mu ni waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture mu na mu ni yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mu ni waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund mu na mu ni fekk dañu de mu ne gis nga ñooñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñooñay dund borom makarim al akhlaq yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umumul akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne amuni ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne amuni seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu lañuy dund waaw loolu lañuy dund loolu lañuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy
borom xam xam bu jeng ki borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diine te jenguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñoo ñuko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nang

musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow xana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na sal mandalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxajuk xna fini tok na taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé dara ta ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mané yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sauf sénégal mom liko défar bam aksi fi dara souxatuko révolution pacifique mo souxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmadou bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo souxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxé ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xumako may faral man lima wax du say wax ci seigne touba la Seigne Touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé lu gala yandute yaram wi taxuko wir torop bo bu met la andal bu metti waye comme xesseul nga ko annoncer ba nopi mënu mëna ñak baña ñew sala neexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxé seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairu jisaihi ñu leen

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama, suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe dootu ca topp mukk mukk mukk. La qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun famaa lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñu borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul ñu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaam am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis lu ko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diw sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale ko ko moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel ni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
خصال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم أو برحمن قد علم من من سنتوبا بسنك تاي سما خل يلا رخصل نمكو سما خل يلا ستل نكو تي لب لوني تود رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalbu salim indale al qalbu al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalbu salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu len ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu nit ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi mune rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatabakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xali buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xali buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko ñuy diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nagn ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet te ñël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen imebal bu bes ngani benen way wu daanu ngani benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba rdi allah neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawufi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawufi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar lama utasawu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé Allah jërul leen fanan Allah jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musulen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal la ko Yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko Yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko Yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko Yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko Yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaare lu xol bi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaare lu xol bi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitt wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur mbaram daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci bien mes fomp le wer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalb al mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxe ëlla ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalaat ni waaw man jomalom wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat sam xel kon xam na ne limay xalaat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga ñu xalaat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbah wal misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wa sallam wa maa kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li féeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al musluuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki alalimul allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñeme wuñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara baaxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñeme wuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi murid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gaañ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay wax yow yaa ko gën a xam lim lay nettali nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sept yaa ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la Baye Mor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynega dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaaw lu léegi nag xoolal ki nga xam ne dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaa alai salaam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobuy muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy almusliuna fil ardi muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la paasti wala jël ci taxi foofu la ñem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox ab junni waaye gis nga waa ji taxaw ni dogu naa ni waa ji ma nga àjjana kii ak kii lim def lépp ak kii mën dañu ba subhanallah kooku moom buy ñibbi moom garambub bu rafet lay ñibbiwaale kaat-kaat bu rafet lay ñibbiwaale moom mi lay wax loolu moom xamagul fu mu jëm moom mi lay dogul naan la waa ji àjjana la jëm moom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut dëgg dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la wala ma wata sunu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xot ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al-iman al-ibada al-ikhlas ulama tasawuf ñu jël al-ikhlas tuddé ko al-ihsan tuddé ko at-tasawuf al-iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla waxu moy al-ikhlas moy tasawuf al-ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-hasan al-basri na al-hasan al-basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-hasan al-basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolu moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis ni kitay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñenen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah
xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana jaar yoonu aljana di waxu di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale

ne nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhira señ Touba néna boko jaarul ci anamuk teggin do ko am ci anamu teggin moy discipline cheikh bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la señ Touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa señ Touba ko wax de señ Touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline señ Touba néna do ci massa jot do ci massa jot ñu ni ko lo tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhira ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhira señ Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa hu fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala señ Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhira compte banque yu dul señ Touba neena yalla ng ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga señ Touba neena so bëgge am tiranga yalla ng ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa hu fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi señ Touba buñ jangé señ Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi señ Touba yonent bi doon wax señ Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yokku de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye señ Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man señ Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tem solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline señ Touba neena lu way di wut amo discipline muna amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe señ Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna don ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabaraku taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xam nañ ko
kep ko xamni dem nga ca diwan bala wax

Massis bi génn toog ci photo bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy massis tra bi jëk moy sis bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba toog ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggin féro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako etay adina bi gisé fofu lako etay adina bi royé etay adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer etay adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la té muntaxa état la Mustapha Mbaye sa mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekkul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mune qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekeutil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir ba ko yekeuti dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekeutila ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sam rew té yalla dong tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li ma wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yëruma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shair bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew défendral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamne mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamne ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug li ñi baña deg ci nopp deug ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche yi dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil
يخني عرفني دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى ساعة. من يقول تخمن الحق ثابت وأما الباطل وإن ألاف سأيخ وساخل من أدرت كسان من لما نخو مام سنتوبا دولة الباطل برنامج بو أي أي أي بلانلال نون بقول فيه دولة الباطل برنامج بو أي بلانلال أي بلانك من أمني ساعة ما يكون ليجرك ما يكون أي مينت لو توك ديج ساعة برنامج بو أي بخلال من أمني ما يكون أي إيرك ساعة وأي ودولة الحق نع إلى ساعة برنامج بو دجلال من أمني بوم قشاول وأي دوما صدق ساعة بس بنتي لجيم بس بنتي لجيم ñu ne ko lutax mu ne al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina fi ci adina waye yow man xiyam mom deug fa man doole yow man xiyam ha deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yow man xiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme bu set ko ci daayira yi rek set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay demante police ga ñew fofu ko ki muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama waliw déclaré na la guerre ku saga sama waliw rek déclaré na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclaré na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nañ xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakhiyu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp waliw ci senegal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliw yépp légui nak yow da nga nan waaw man bokuma ci ñi saga waliw légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga waliw nga ni ci mi xéeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama waliw man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu illaya mimma taraftu alayhi ما يسال أبدي يتخرب إلي بالنوافل أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدع التي يبسط بها إلى آخر إلى آخر إلى آخره من بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطالت موم نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور mata asaka dem makka bu ko mané limako sant mu ay farata yep def nako bonopi mune bim ko defé bonopi taxul mu tuddi nelaw muna mune ming ci xéti nawafili sa boko sine bu noppé ci farata rek mang ci nafilé bu noppé ci farata rek mang ci nafilé bu noppé ci farata rek mang ci nafilé
neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen joxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sop waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air piniscat dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith le de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di geral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga sen wali wi ngeen ñu xuj di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni goné ni ñi dé ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله البحر جنود من جنود الله جي سي سولدار يالا بوك تا سون بوروم نينا وما يحلم جنوده الا هو ساماي سولدار كين خموكو كودول مان ملانتان صاح سي سولدار يالا لا بوك مان nga togn wali yalla yalla yabal ملانتان مو نيو ماتلا غادي باسكو سي سولدار مي لا بوك نون سولدار بولا غنا جيغي رك لاي ام واي وما يحلم جنوده الا هو تالبحر جنود من جنود الله رب سبحانه وتعالى
al-bahr junudun min junudillah geej gi ci soldat yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na wali yu sénégal yépp saga nañ leen bañ toy wali yu sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen balma ci baat bi ay complotteur n'importe quel combat traité nañ ko suñu wali yu sénégal yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité leen ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku leen ko wax da leen di nax rek ku leen ko wax da leen di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëgge atteindre seen objectif seen yoon nekul ci li ñi tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nik basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allahu man aykhasaha beug atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegg lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek tal ak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak niñ meuna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahat tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon mafia ay mafia lañuy doon tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby neuf le sun borom neena le bi yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma
muni wa xana buñ ko talé bu nopi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nopi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngay tal yeena ngi fi te teewu len loxoy ñi koy tal kon nak biñ ko talé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci mudduk jamono buñ agge fi ci mudduk jamono muna amani boba justice dutu am buñ deme ba discipline amatut yonent bi neena buñ agge ci mudduk jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dutu am haa sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonam dani loi yu jekki muna amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mu na amune loi yu nañ ko man xoxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ne nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute nuna muni justice dotu am xam nga li am lambi golo ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golo lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggee aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma don wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lool lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji atté moy liñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modik djubadi yow nangu nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guer ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir as-saman yarfahu al-mushri'a muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yépp normal nañ ko muna muni wa akshara fi kharij su boba rayanté ndax yon sahaba yi ñoko lañ niko mal kharij ya rasulullah muni al-qadl moy rayanté
moy rayante legui lo gis lo gis bis bo xamni ay nit nga ca di dund ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alayhi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg abiyé dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basiri sabirin allatheena isaa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolo mi diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju mana to len xif gone yi gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon wal ju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambalé saga sun walli yek légui ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggéey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ taal dédé ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karangé ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga Lisbonne di jang amna moye yep pour doom dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula Mauritanie ji do nga jang Mauritanie yow nga ñew taal université bi nga doon sa ko xam xam don't université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu muniko xaaral ma wo sama talibi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu
mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci sen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagn ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon légui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurtu tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la méré dana den ci yow te ku yalla méré fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgg taal ah man ma ci jang def moko taalé may perte intelligent ngop benen way joge fele be ko tal defi pexem ma weje ko buma ci munul dara di weje ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew be ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jang fan fan ngay jangé fan motax Erdogan ak neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen asse benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé lam mom bimu yégué ni amna ñu filtrer état réewum nar ko neurmel école yeñ leen di influencer yépp le tej yépp école yeñ leen di influencer pour neurmel état réewum yépp le tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako c'est intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirda mawlahu moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak Seigne Modou Mbaye Thiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ñu dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif
kon kay nañ bokk lolu moy xel lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax bu mako tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wédi nga laj ko yunus bam ñëwé di wotal yalla ni toba saxal ma masul tay ngeen gëm yalla for gaay ni ko gëmunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gone manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natu ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata té ndaw ñi yag na leen ko wax dé ndaw ñi yag na leen wax ni ndaw ñi andali nak seen xel ndaw ñi andali nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax andali nak seen xel yag na leen ko wax di yeen ndaw ñi ngeen naan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma leen waxo légui fan ngeen mujjii waxon na len bu len tayle sen bakani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaraku taala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital sen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu lix setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem keur sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday samañ sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tul khu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg
lañ kor koral ba def ko fa ak su niw bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay djego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi nek ok ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor ko lak su niw ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo gul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeuma koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbisitu wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ño leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay aylonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi serré ceinture liggey seen rew manna sax ni amuñu won jomi serré ceinture dañu ñew jël afrique dem liggey len seenum rew kana ko meuna liggey rewum jambour wara meuna liggey sa rew wara mana liggey sa rew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga
ñu jox ko bari ko kemb japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci Touba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni tabal ji mu tim tabal ji mu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu an joté mu dem seen keur agni ba keur yi nijaayam agni delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab agnam mo raxasu su ko ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mo am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngon bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngon bonofisam yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu de xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga numay defa man tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jere tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaaliss da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du nexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci sen daire yi ci sen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui benn mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25000 francs la passement bi rek bi ñu invité directeur hôpital ba ci benn radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab dong ci ay passement bi dong 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu dong mané département wu dong fan ben département wu dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joggé feulé bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn
lolit ba kagn lolit ba kagn loi bobu soppi len ko nit ko ne la nga donné ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi sun borom bu namé ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namé ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère oubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangassé bi dañuy dal di bay buñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bonofisu 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bonofisu 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu tiagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji le boko dajalolon wajolaf ubil len ko ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu len dara ludul ñen balma ta balatima liñ len di wax moy lu len neex rawatina dir yanki jigen ñi ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara ludul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngien ci yobbo seeni dom bu ngien fa yut duñu jang wa lolu bakagn bu ngien fa yut duñu jang bakagn alal joju ngeen len jox bu ngeen ko dajale won yone ko ca gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xale jëndal len ben machine wal ben machine soqo ben machine buy wal café ben machine buy soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dege buñ len ko joxe dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gat te wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor
ta dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxe dara ji ya ko jox de yak say morom yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi ne ci réew yoyu yeen ñi ne ci réew yalla

te suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu len commerçant bo nuyu boy dem mu joxlab 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex mané deugënu di man nga ñew commerçant bi joxlab 5000 rus la tax mu joxlako bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci keur señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu nan ana señ ben ñu ni ñibbi na te deewen sa ba fa deewu sé ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom région bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté kep ci borom fimne bo ñewé Touba gi bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana sarétu mbam sarétu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yen da ngeen ni marché oka seigne fallo ci ñaanon man wa mune legi dem len ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché okas sarétu mbam li de moy usine yi am Touba marché okas sarétu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ming ci compte bankam munu wax ben société bu mu ubbi bo xamni domi Touba yang ci liggey ben société ben bo meun wax ni domi Touba yang ci liggey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax munu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni meun leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangou leena dem ci toli nawetani bay pour am dara bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolte mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolte jotté récolte moy li gëna jafé té yeen yeen koy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeeno koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir ta tok ci seenum rew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekkulan la am alal mba bamel bu sori dega guma mukk am xam xam ba bamel bu sori de am alal ba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu karag sedd yalla may ma xaliss yalla faalew mu na xaram xol ba xam yalla dama deggu yalla danel garab ci sa kaw garab gane xax xax wuti ko musam pokilam xana ray ma nga bëgg mu ne ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ souf di jaay lema may la xaliss day tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isati al anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité

0: bayi sam rew daanu ci rew jambour ñu paquetale ci ay santar dina traite n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek saxa ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag munu bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna muni lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ko melni munamuni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayyi ma la tane yow bayyi ma tane manam waji tok fi barab di wax xalaatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bepp non la war di doxé bepp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nas amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga leen ñu dem baq ya bu yag niwa mun waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax diñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mun am muy bo démé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñun ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñun ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye deena bu yag du nit ahmad sawt lu waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawt waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké gisatuñ dara ñun sénégal sun mbatit mo doon lan am jom am ngor am éducation am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon ni nak amna ci ñom ño xam ni ño reeral ndaw ñi ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatul ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gëm la nga am événement événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager koy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye amnu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé sax ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falal wone muhammad lu massa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko dëgg gi ya yaakar loko dir yanké ñewoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekati won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luuga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngot luuga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ak ak ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luuga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xon ni inna lasi lam yahsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla lelu ko muna mun yagone gudelul baye
1: ene gis fi le ben
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye na yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say dom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wuti alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mak may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobuko daara Mustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi ma koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu ma koy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ nek ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru tati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy woxo wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob muy woxo rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ni door ni len waye ki sama donga da daw doyi baye mi ngi ni ño bokk seeni baye bokk ndey ak baye ñu ni dede d'accorduñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokk koñ ba ah ah señu la señu la señu la mu leen ki day sama dooma ki señu daaraan la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ño ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikko na songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd ñuko baysal yow yaak señ touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké señ touba sama Seigne Touba dara luñu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baam legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss buñ ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi werr jurom ben werr do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi dara mustafa djom dar la ko yobbu amu fa werr ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduqué wuñu gone yi bayyi wuñu gone ñi leen mëna éduqué pour ñu éduqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg déllu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga déllu ci mëna ma ñom leen rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara buñu leen ko waxon da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye buñu wona ñooñu batay démissioné nañ bu yag buñu wona sentu ci yoolu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokkel leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal di ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay assatis yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax comme ni may jangale fi sabilillah mu nek waxfu bu boba lola waxfu lay don ci yeen xalat len ci ndax 50 euros yi nga meuna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajale jox ko politicien bi dis bo demé ba and tok politicien bi ci gis alal ji xam nga do ci jotat dang koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalou sun borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lol dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxawu rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi sauf ci doon waxuñu ko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu leen mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggeyel rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggeyel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor suñu njabot manek seeni wajur et cetera et cetera ñoo ñoy liggéel réew mi waye du ciag ñu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoo ñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

freengay bes auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yonti yalla non niko moy dawal sa gal bi moy wité su gal bi moy wité su gal bi yonti yalla non dal di départ ak niko gëm ñep ñu andi ci xam ngeen ni domam ja kanan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci déggé yent yalla no defar lo gal nga defar ko acca dugg ci yak sa fami sa njabot ñi la gëm say talibé say donga ñu dugg ci ñom ñep ñu dugg ci ñom ñep mune ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman mak vi cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew cheikh muntakha mi waman maaka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran day mi nafa alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nek akon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon ne mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone reference fumako musel lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy

0: mu ne ko sëkk mbàkke doy nanu sëkk mbàkke wallaay keroog da ko fa ànd ak sëñ Touba wallaay jërul ngay tiit yowmal xiyaam ku ànd ak sëñ Touba te sëñ Touba nangul la ak àndam wallaay jërul ngay tiit doo gis loola naqari mukk mukk mukk mukk doo ko gis doo ko dégg sax waxumaa di ko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni damaa daanum jël lu ma teg sama loxo la di ko wax nga xam ni buñ taaloon aw safara ma dugal ci sama loxo ni looloo am dama ni min aadama min aadama ila yowmina haza yàlla lu ko soob def de waaye gisaguma ko laax gisaguma ko min aadama ila yowmina haza wa ila yowm alxiyaamati xamaguma fi benn jaam bu sañ a wax ni man diw sàngam yàlla mosuma ni tuub mennum ahmadu laa ci xam mennum ahmadu dong la xam ci jaami yàlla yi koo xam ne nee na man ahmadu saa tànk bi yàlla mosu koo dog fu tax bu naa ma tuuge ahmadu nee na mennum man rek moom dong laa ci xamagun de ci li ma jàngagun man ku dul ahmadu laa ku dul ahmadu am na bis yàlla ni la xëyi waay ba ma déggati ko tuuge waay ku dul ahmadu rek yàlla wax na la ko moom nag nee na yàlla mësta dog tànkam bi fu mu koy waxee tuuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala waid la wax lam yanhuni sajurun wala waid lam yanhuni sajurun wala waid radiallahu taala anhu kooku abdul xadim rek la gisaataguma ko ci keneen su ma ko gisee ci keneen it danaa ko ko nangul nag waaye gisuma ko ci keneen de ci abdul xadim dong laa mësa dégge ku wax loolu yàlla mësta dog saa tànk fa ko naqari man abdul xadim ci sëñ Touba rek laa ko mësa dégge ku dul moom yàlla mas nal ne bu mu amati li nga def nag ba nga defati ko ku dul moom rek nag laa wax ku dul moom rek yàlla mas na la ko wax ci liñ jàng ci taarix yépp ku dul moom rek yàlla mas na la ko wax radiallahu taala anhu moom rek kooku bu la nee bu ma jógee nga topp ci man war na laa doy aha kay doy nañu sëkk mbàkke doy nañu sëkk mbàkke waaw doy nañu sëkk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu baax la daanuma jël déedéet lu ma teg sama loxo la lu concret lu concret yàlla musal sayidina Nuh alayhi salaam musal ak njabootam ay talibeem ñu àndoon ak moom te gëm ko ndax alxuraan loolu la wax kat mi man ma aka ñu nangoo jaar ci sa ndigal ñu nangoo topp sa ndigal kon loo jamononteeg Cheikh Moustapha jamononteeg Cheikh Moustapha te nanguwoo topp ndigal Cheikh Moustapha jotewuleen tous yéen ñaar bokkoo ci mi man ma aka bokkoo ci bokkoo ci de ni nga xamee ni génération yontu yàlla non ña ko gëmoon mucc nañ génération yontu yàlla Essa ña ko gëmoon mucc nañ génération yontu yàlla Moussa ña ko gëmoon mucc nañ génération yontu yàlla Mohammed ña ko gëmoon mucc nañ noonu ngay gëmee ni génération sëñ Touba ña ko gëmoon mucc nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ña ko gëmoon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñëw ci nit yàlla yépp nag bay boo boole ci Seyd Alhadji Malick ak ñoom Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlikhi kenn ku ne sa génération bi la gëmoon topp say ndigal bàyyi say tere foo mucc danañ mucc yowmal xiyaam koo xam ne nag toppoo seeni ndigal bàyyiwoo seeni tere jotewuleen dara xanaa bokk réew mi bokk réew mi dong ngeen def waaye jotewuleen dara dara dara man nga koy tuddoo nag man nga koy tuddoo ndax iblise ngi nii day tuddoowoo sëñ Touba loo ci man iblise ngi nii day tuddoowoo sëñ Touba waaye loo ci man waaye jotewul ak sëñ Touba dara faaraxtu iblise kay jàng nañ ko mi ngi jëm sowuma jëm penku man sëñ Touba jotewuñ dara waaye bés bu ne nga gis waa joo xam ni iblisa nekk ci yaramam di daw ci biir yaramam muy tuddoo sëñ Touba bu ko neexee sax mën naa xëy ni sëñ Touba bind yàlla kàcc kese sëñ Touba bindul yàlla jamono yi sax bëggoon naa ci wax ci docteur Ibrahima boobu waaye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yeneen daal waaye baax na donte bind naa ci donte bind naa ci ñooñu xam dañuy tuddoo iblis di sànni ay traak moom lañu mel ni docteur Ibrahima Saleh wala docteur Saleh Ibrahim ñu mel noonu lañuy déglu di véhiculer seeni wax di ko gëm ñu mel noonu koo xam ne iblis a ko sànni ay baat sako ay baat mu di ko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur brani ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf lañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla biñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baddi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax wa man ma génération bu ni wa man ma rek ñi top kam andal fu ko ko muccé rek ngeen muccé motax nak top kuñ yaakar ni dina muccé am njariñ top ko yaakar ni dina muccé ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccu sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci téel bu amul ndox waye nak lutax nga mar dé yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué ak mom loolu la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bim gané jamono bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fima tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek ka tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamu non sax dina ko gis ba koy wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek ka taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ni yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale ak waajo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bu lu jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko lay te sansé ko lay te ki wéddi lajal Moussa wala nga laaj Cheikh Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank halo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawaisa tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Moussa must nang muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Firawna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Firawna nak Moussa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa dal di commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestéré leen fa dal ray leen waye suñu borom mi nga xamni hakim la nima ko waxé won du joom té lum def nona la suñu borom mom mo wëlba ci croix yi croix bu nek rek mo wul beuti ko ci keur ko and ak Firawna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñu and ak Firawna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni firawna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Moussa ci gaayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi dal di jité armée bi mom ci boxam légui soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Firawna ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Firawna ci gaayam da nañ ñu jot inna la mudrikun di nga sayidina Moussa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inma rabbi sayadini bamne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
1: ni balde wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko Moussa ayat bi nga yor door ko ci geejgi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Moussa nga and ak fukki fami ak ñaar
1: fami bu nek jël mel mbedd ñu dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na musa musalale ñu bokk ak musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam baye ay terem waman maahu ajma'ina legi bi ñoñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yonentou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga rand wa tuti musa mom xiso bi gudd gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won fekkon ni yonentou dañ luq njur dal musa yonentou luq njur la bu ñu délo ci benen yonentou bu ñi wax sayidina isa ali salatu wassalam isa ali salam yonentou yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xana nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danser la mu ni yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy buy gene adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musul sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñini bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alislam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fenn gën goor yi amul waye da ko dégg ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lool rek ñepp jël ko rek lool do nga la dégg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko ko netti grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako
0: ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba alakhir rek dañuy añaan ba kérok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx lutax ñu nangu ko lutax ñu nangu ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni Isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni Isa du yalla Isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika Isa ibn Maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi Maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni Isa du doomi yalla doomi Maryam mi la yi na ngi werante ci nan Isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy Isa Maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla yawma soxna yawma soxna Isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugg sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci place am biko yalla soppé bam niro ak Isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray Isa ali salam li mo waxal legi ni yeen ni la borom tay fanan ah legi nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro ak Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi Isa ñu ni koy yaay Isa dag no bëgg nax rek da di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len Isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro ak Isa rek ngeen defeli Isa la waye du Isa alayhi salatu wassalam du Isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci yent yalla Isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci Yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idris ñoom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak saxna lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonanti alayhi wasalam yeb sen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko défé señ moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko défé rek bañu na nénal mbokki julit yi mbokki talibi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu fi wessu yépp xeyna buñu yalla défalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari ñu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fep fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibi seigne touba yi ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xoli julit ñooñu moy ngal xoli talibey seigne touba yu sincere yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek ko yengal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati ko waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoir ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dalé alcorane ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tamasi wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudul fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ne témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi mutatisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mahmoudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekk day wax ni mustafa may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustafa may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla nak fi yalla yagal te kat difu ko ci parparlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko
1: du par parlo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalna yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallu ko baña ko nangu nak may Seigne Fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal luko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko dika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci mom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kéro lolou la ma ci tégal ni man nit ma ngi ñew man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bimu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi ma koy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: hadith yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnentou bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantone moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatu munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatu munawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangale gi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu mu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur ra'iman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ñu yalla def seenu faatu di seen noox lay suñu borom man nako def gi duko wañi dara waye képp ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay yi dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang
1: moy alquran diñ fi doon jàngale ci aju yépp

0: yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama da na ni ñoket jaar yoonu aljana jaar yoonu aljana di waxu di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonante sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mu ni lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xani ben jeego rek bu ko jeegon ñeppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jeuf jeefi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ne ko deet omar nit mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kullun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شي احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن ساسري كو تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي شي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ni kon lan moy deug deug tassuf muni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap tassun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama auto sunu jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dam na seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan walam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu wa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan walam yamil wala seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jeffelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jeffe dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidu sunna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidu sunna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama anji mu daldi xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut
1: ba wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat ya ak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madam bourse la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wélé boko xolé def ni madam Sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci détail yi ci la gaay yi nekk di wérante walé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dédé ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan won inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al-akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al-awwal ila al-akhir min rajuli ila nisa gor ñaa ak jigen ñaa do ci gis kenn ko am makarim al-akhlaq te daire bi kat makarim al-akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al-akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al-akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fi al-ummiina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu al-kitaba al-quran wa huwa al-hikma in kana min khamla fi dalal mubin nga suratul juma yuma yalla di yoni dafa ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réeroon xamu ñu dara xamlu la fi dalal mubin
0: serigne sosu serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xoxal bu kaw la len djunni bimne minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu istu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wala si ba'as fi ummiyan rasulun minhum yadlu alim ayati wa yashki moy almin kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti categorie lañ ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djunju ko legi serigne ci seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci categorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin jodi mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibar diyalo neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woko bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk woko bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay duggu ci woko wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muni nak dafa am ci woko yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggey lola lolou moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon nonu yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxé mané yow ya bëggul yomb yu xali nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay doon toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamne digum ak boromam bu yoto kaftiaru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru to doto yaq wusul lu dara lul defaru to do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonko ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni
1: nit yalla yi def nañ koy ñu gi ñukay gis wedd nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dootu xonku moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon neeku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh jaa jenn seigne salou mi la wax bakki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonku nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak ben djumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbir yi su ko defé nak niti sharia yi ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoke kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba dooto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texel bi bamuk koku nak la señ bi di juñu naan minhum murabbin muraqqin bil isara léleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yalla nako yalla doli njegal ak yermane tutax ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Amadou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bimako waxe bu nopi ak xal bimako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fété Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam bi jox tour wo wi dima wax lo li bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ñu ndok yal ci di leen ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëñe rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di leen ñaanal xamna ci Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dongay yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manati xajalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ni ngi len di sakku ngi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la
0: defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax ko ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag al qur'an rapporté na seeni jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire musa xawna lek sama al qur'an ji moy lolu ban israël day nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci al qur'an sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamé deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtel mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tuddu mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo té yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma
1: xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu waray ismaeil xar momi lañu delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joxe ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamni mo nara tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé niko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam khabil ñang ko donné ci sen maam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu bakanam tax no massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer diina yahoud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina masiha ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masiya bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masiya lutax ñing ko donné ci seen maam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen maam khabil légi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dédét ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxa sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom cheikhsa néñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy cheikhsa ñune ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñewna tolanti khabil mañu rayon leg yon ci Allah cheikh sa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diine al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diine al masiha ñomit nak dafa xawa wayef negatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa lexum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbe ci sa lexum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé ba do la dalay ray
0: boko defé ba do lu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu may cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci lexam ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci lexam ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ngëngëte ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yow jël seen bop jëbël Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag Saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf Ousmane yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mitte waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom mitti na ga waye koor la rawati yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku rek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukël ah ñi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom weru deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax weex la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéemuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la dul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gërem leen ci ak ku ci melni señ demba faal momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amut te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jëliko ma woat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule maniko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy baña tudd ñi tudd tahassuk par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci réewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin mo ngi dëkk fële ci fuñu wax kër ma faal Fatina Touré waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañoo bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen wa bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bimu yegé ni daari jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balo aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dàq ju àddina dal di sànni la woon ci sama loxo ci tàndar mi àddina ni patax ci biir xeex bi ba sama bakkan des ca wala boog bu bakkanam des ca mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam moo ñu doon waar ni ñu lenn rek moo dox seen diggante ak àjjana mooy seen bakkan bu wadd keroog xaswatu badrin nee na fekk maa ngi yore tàndar ma di ko lekk mu ne tàndar may àddina li muy neex neex ju àllaaxira ko dàq ju àjjana ko dàq nee na ma ne xër li woon ci sama loxo dal di sataxlu ci biir xeex bi loolu taarixa ñu ko nettali sun borom ni faman saida minkum sahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor mba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum bilay kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bëkko bolé koor lolu man yalla teguma len ko teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askane la ci Seigne Touba mouride buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxaway ko la fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer wa naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolamiñ naka nga meuna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci xolamiñ yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jëruko adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doye di ku fi fentu lu doye di ku fi kere lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yaa ngi mum yéene bokk Bakar ba.
cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan baye len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len lolu ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiram dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek neena yowmal khiram ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiqi ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haqam waye dako lan tatagal mu koor koor masane deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci proces sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew tindilo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayru dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew randar ñu visite at muni nga ñew randar ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor wasiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanele ci ron keparu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi war rasad wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasad radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won
wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len saseras leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mu no lepp xam nga luma ci djublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di nat ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé mune sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom waxe ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais à mais may tok ci gisse bi fay ko mais à mais may tok ci banque bi fay ko mais à mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais à mais duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire comptam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala ak sibi Allah tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandre jambe ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doye dalal nit lolu kenn war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ina mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende ta dem sanel waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al-qiyam
koor ak alquran ñoo tollo daraja ci ramu ëlëk jaam bi ko doon def ëlëk yowmal khiyam koor ñew nek awoka liko taxason bu avocat defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay len ay million ñu ñew dila defandar ni dila defandar muni korit non la mel kor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom kor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defandar yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defandar bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné lu ñuy def ñi dakk procès bi ko réew mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del kor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nekk te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen ni khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor nima ko faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xane ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñi nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantu wu la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantu wu la na muni kene meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantou la ñoñu moy ramadani yi nak mom ramadani yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wagnou daanu mu so rek ñu seppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan la rek yegut
fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amaat nga diko lek ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamat akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lasina yutiqunahu fijatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu nek waxtu wona day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

0: bi aya bi jeex fa len yena wa antu sumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na manuto am yenen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundi gi manuto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan neena man Seigne Touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok moni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba it nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu wéru faydu rahman koor seigne touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayt man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam kora ngob sahrul aman wa security Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lool lepp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koora ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la nga demé ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam lu jaar ci gemiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoomit dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatu naysa mu ndekki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridataani bila siyaadatin wala nuqsaani. Mu ne ah kay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ni ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatunaa wa kaffunaa an mufrir an muftiraat li waj ibaaxin muthimi bi tayibaat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saaniya taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog, boo kooree ba jant so loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ni waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogagut. Min bahdil xuróob lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogagul nga dog. Mu ni bu ko def mukk. Mu ni ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bu waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñatax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayyi ko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi muna am ni yowmal khiyam yalla dina la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba damtan yi demé non ak taculin murid muna am ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero ranga ju reere muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ما دخل من السماء صيام أنت به لم ينحصر في عدم الأكل فقط في محتبرة من يوم سنتو با ما يلين دي دينك نين خم نكور ما يلين تي يه كور دبي لك باي نان دون لولو خيف لو تدي من كلام موي كور من إس رب سائم مع الجماعة ليس له فيه سوى المجاعة من بري وانا واجو خمني ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamne day fexeba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens muni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga gardé ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna am ni su djuroom ñaari ciir yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkal noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu ma akalami fi xel ba sa tank bu ngi ko dox sa nop bu ngi ko deglu sa lamiñ bu ngi ko wax sa bakkan bu ngi ko noy sa loxo bu ngi ko laal lolu moy deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalaat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ab sowok jant xelmi bu mu fi xalaat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak silla samba sisé ko mom té moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko xani sal silla la sant wala samba wala jaxate bu xëd jotté mi dama baña xif tax moy albatri yalla xam doyna raxasu ba ci tioncha la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndox jotté nga def ko ni lool mom ci fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñu defé ni bu su joggé lutu surati salaam ni ëpp na def seigne touba néna lu ëpp na def na def mom na ñu sant jaxate ci la nañ ko baye xel bu ñeggé ci koor ga baña top seen nday jor ñom tamit inshallah taala kon xamna seigne moulu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar te ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani parce que man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ko défé xana ngeen and ak seigne modou ci rediffusion yi bu fekké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam duté nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh jonne man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jasakumullahu khairu jasa ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kossa falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jasakumullahu khairu jasa yalla na leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairu jasa woor na ma ni su ko doole matawon te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solal waaye nag innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh amadou bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay ñu dagal le biye nga tukki man leen rew mu seigne touba niwul ëpp na ma fa juroom ben wër lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni ku ko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul ëpp na ma fa juroom ben wër ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lool la gëm ëpp na ma mané fa juroom ben wër yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salika ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bagn ko jox dara sutural ko te bagn ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiq maluhu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di deng bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu len ko def yen ñi gem yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def de yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gemul yalla gemul bis penc ki def di ngistal gemul yalla gemul bis penc la yu'minu billah wal yawmil akhir la yu'minu billah wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gemul yalla gemul bis penc bu gemul yalla gem bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta melni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefer nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa may sa mulu mu ci daaram dimul keer kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje ak yow bass ba kay ni xaar ba dajje ak yow bass ba kay wala podium ba wa wala jumaaje wala ñu soga commencé bartare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen té do ci gis sa bop lolu da jafé dé yomul dé borom ngëm gu mat sëkk ko man dé borom ngëm gu mat rek ko man yombut waxtu wax xamé ya ngi fëgg sa dënn nan manam sun borom néna fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tasiku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wonane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jef da bok ci febar yi nga xamni day alak borom lim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lool nak ku ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko saafara kep ko xamni xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara safara gi ngoy safara moy tax euleuk yowmal khiyam lo jeufati yalla tax bo demé fek ko ci sa bammel bo demé rek fek ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wuca jimaamu djublu wuca damu djublu wuca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel non xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu
ru'yatul fadli dana ci ñew mo yenenu sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wasalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronata sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronata sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ci suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin tax kenn ci worom xam xam yi day misal muni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin ñom ñaar ñu rek ket dase ci kaw digg jaw ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm muniko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yentu yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñooñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waaw kon ndax liñu wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khayru khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lol da lu deug ñu ni ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lol nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demu wuma nak titeru wuma nak jimamu wuma nak ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeru wuma demu wuma mun yawmal khiyam man la sama bammel li jeuk xar may jeuk jeuk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mba naaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay di wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man motax alquran ni yonentou sallallahu alayhi wasallam khul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alim al ghaib wa shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi neelen i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ca daara ja da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayara allah man yalla mi nga xani may alimul ghaib wa shahada ma ngi ci tek sa ba gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñi ko gisit gis nañ ko dana ñu ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa turuduna ila alimil ghaib wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanane fi fi man bu kéroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ko ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ko ne di nga xam li nga defon ko ne di nga xam li nga defon te yalla tax bis nga ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu li nga defon ngir ku ka wax li nga defon ngir lolu mom ujbu la
naw jëf la ngistal la day yàq jëf la qadarallah wala samad day yàq jëf day yàq jëf kon naw jëf dañ lañ ci yàlla musal lépp lu ñuy jëf yàlla na yàlla rek tax tabaraka wa taala Cheikh Ahmed Bamba nee na dëgg dëgg naw jëf du lenn lu dul wane sa bopp te wane gi jublu woo ci lu dul bëgg nit ñi tagg la rek ak yëkkati la rek ak fonk la rek ràcc jëme ci sa kanam wala Njaay nee na ku ràcc jëme ci sa kanam mu dëll bokkut ak loo xam ni boo koy wax da nga koy wax ngir yàlla ngir leeralal ay nit yu lënt bokkuñu moo tax mu ni moom Sëñ Touba haqiqatul udbi dëgg dëgg naw jëf ñu ne ko mooy lan mu ni maylu ila nafsi ma istidami la xaali nisyaanika sal anaami in balma in balma mu ni dawaawuhu ilmuka an al amala li maliki al anaami jalla wa ala moom Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu nee na dëgg dëgg naw jëf mooy nit koo xam ni day joyal mbir yi jëme ci boppam ràcc jëme kanamam ni buri woon ak man dara du baax buri woon ak man dara du baax nee na ànd ak loola sax ba mu koy wax nag ma istisaam yi ma ngay ngandalu ak a màgg-màgg loo ko rëy rëylu mu ni waaw xanaa yow da ngaa fàtte yàlla mi nga xam ni moo la bind te moom la moo tax ngay wax sa lii da ngaa fàtte yàlla mi la bind te moom la xanaa yàlla mi borom bindee fi moom nga fàtte de moo tax ngay jimaamu moo tax ngay fëgg dënn bu dee li nga doon jëf loxo yee ko doon jëf ku la jox loxo yi sidit yi comme bu dee alal la ku la jox alal ji bu dee wérug yaram ku la ko jox bu dee dund gi ku la ko jox mu naa kon xam nga ne yow jëfoo de yàllaa jëf yow doo ci dara yow waasita dong nga ci waasita waasita rek nga ci léeg-léeg bu may jàngale ci madalis bi dinaa koy faral di wax dong yi ma ni leen mi ngi mel ni ma agsee ci buntu boobu dama leen wax mi ngi mel ni waajoo xam ni dafa romb ab tool ñu bay ko baya baya bay ba tool bi set ñu samp fa ab gopp nag waaji ñëw jël gob bi naan waay gob bee mën a bay waay waay mbay mu rafet mi waay gob bi moo mën a bay ñu ni ko déedéet da ngaa juum da ngaa war a wax ni borom gob bi moo mën a bay gob bi moom waasita dong la deful dara dara la deful borom gob bi yoroon doole ji di bësa ka roofa ka roppi ñax mi di dagg kooko mën a bay kooku mooy yàlla mooy borom gob bi doomu aadama ab gopp la yàllaay borom gob bi doomu aadama machine la yàllaay borom machine bi waaw kon loo ci tiitaroo loo ci tiitaroo yow gob bi bajant naan maa mën a bay ñu ni ko yow koy doo ci dara doo ci dara borom tool bee mën a bay lañu war a wax Sëñ Touba nag ngir nga saafara sa jàngoro jooju jàngoro ji di cancer de foie Sëñ Touba nee na boo ko bëggee saafara ni nga koy saafara mooy nga xam ni yow doo ci dara bu dee loxo yee ko jëf yàlla la ko abal bu dee wérug yaram gi yàlla la ko jox bu dee alal gi yàlla la ko jox bu dee man gi yàlla la ko jox mu ni kon yow doo ci dara doo ci dara xam ngeen ni bu suñ xel demee ci taarix te alxuraan nett li ñu ko yow ma unay ni yow ma unay ni lu tax ñu gañe woon julit ñi naw jëf julit ñi dañoo nawoon seen bopp rek moo tax yàlla seetaan leen naw jëf yow ma unay ni alxuraan daf na ko misaal xam ngeen ni yow ma badrin julit ñi ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett daje junni duma leen ba yeew leen ñetti téeméer duma junni ba yeew leen lu ko waral dañoo wéeru woon ci seen borom dañoo doylo woon seen borom dañoo bàyyi woon ak seen bopp ak seen borom waaye xoole yow ma unay ni seen bariwaay ñetti junni yu tofal ñu yaakaar ni seen bariwaay boobu mooy tax ñu mën a gañe yéefar yi ba tax ñu ne tey daal buñ jàppee yéefar yi benn lañ ci lañ leen di def suñ borom ni ay ca bañ yegg ca waaye fu mujj dañ leen a duma bañ ñam seen wex dañ leen a duma bañ samp seenu xel ñoom julit ñi yow ma unay ni is ahjabatkum kasratukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tawba ila akhirih yow ma unay ni
sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñoon man yalla dama setan ba nga xamne bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitta jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitta jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disufa lu neen lu yalla genn loxom dara disufa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox wala yalla xamna ko masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma daal défar ko ne sama jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam na mu man limay yor ci alal ni wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam bari fi ci Sénégal mu ne ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faaj aaje yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sababu yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sababu lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sababu lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendu len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xame waye fa yalla mang fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek
ndax abdou aziz nga gis ko xamni mohammed la tuddu fi ci kawsuf mom la ko wa kawsuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi souf ji jay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xamni ci kawsuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muy tuddena lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn ite dong lañ am jenn ite rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn ite dong lañ am moy sa buñ xeyé takkale way gem ñi tafriqan bayna al-mu'minin niñ koy défé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajek sayidina abakar siddiq daldi set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq la amsala nafiq la abakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mune ko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu magu sun borom ak sañ sañam bi ba mujjii mo melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutu ba ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abakar Siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam bo yunus sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ne ko waxal li nga waxaton mu ne nafiq ansal yunus sallallahu alaihi wasallam ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom de ni ngeen di tewlo maggu yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mune waye nak gënaaw mënul leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko tax am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyara ji serigne bu mat serigne dana tax nga donon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyara ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alaihi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakk jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem
jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jaka joju muna muni jaka jo xamni lor lor rek ko taxaju ak galankor julit ni rek ak tekkale len motax jaka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sou daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanew ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sun daaira créer seenu sun daaira ñi ni daaira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñini ñun ñoy daaira safinatul aman ñini dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna mëna xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna mune tafriqan bainal muridina teqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan bainal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna mune xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan bainal muridina daaira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma mat la gul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan bainal muridina teqale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar teqaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp alhaji malik ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan bainal muridina wa tafriqan bainat tijani yuna wa tafriqan bainal qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét keneen waye nabu ci yamu ci kula ci ba wax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét keneen nga ni len nabu ca yabu ca kuma ca bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey ya ak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delusi ya len gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét keneen ne len nabu ca yamu ca bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ca yamu ca kuma ca bamax ma jël waye dedet a vie porte parole a vie président daaira a vie imam a vie day is imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan bainal mu'minin parce que ñi am fulla
il faut ñu ni way li nak mënatu lewé ñam fu la fa wuñ wax ko mère à vie mère à vie bakay sun param ni lolu mom limuy jur moy tafriqan bayna al muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna al qadiriyun lool rek lay jur waye nak téréwul bu féké nga bok ci daïra bi ngén ni légui président daïra bi na bayyi ngén am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gédd créer benen ndax bo créer benen batay yaangi def tafriqan bayna al muridina bo créer benen yaangi def tafriqan bayna tijaniyuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam yena yam walasina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangu mukk ñu ma bal be ñu sa jmi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne e yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya alifan in aradna ila al usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxut ñun lu bax do nga la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuru ko lul in aradna ila al usna lu bax do nga la ci jublu te kat wala ya alifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala mune mang lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gem ko ba andak mom rek mang lay watal si da laji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gem ko ba andak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250,000 libo ko ci seen biir légui nak ñu dal di fal président daïra bu juk bimu ñewé ni loolu du fi am gaay daan libo juroom fukki junniya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi tok rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yalla nako yalla do li ñeegal ngir mëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yenen sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako
jakay concurrent jakay rival jakay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxako waye dañoo bëgg nga ñew jittel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fenn wallahu yashhadu innahum lakadibun dal ni muhammad sallallahu alayhi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci suñu jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyaré ci la nak way yow mom la taqum fi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocet dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonentou bi wa lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom ne ko la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla do nga leen ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbe ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi daire bi fi jitu won daire bi fi jitu won hina mun ahq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahq an taqum fihi daire bi nga xam ni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muné ko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga len gem alhaji malik do nga len ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ko seigne touba ñor ñor nga ma ko yonent bi ñor ñor nga ma ko alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire shawn bam neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatu al-aqira bari wana ko jëf lu bari son ci daayira bi dacc lu nek bis ñew ben bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba delo la ko ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba delo la ko aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba
yow ga lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yanbaghi lil abdi dahwata azima qurbihi li rabbihi sinama yelul jadud ngay bakku ak adamu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam yelul rafetul jadud ngay damo ko bakku fawo mu wor la ni yow mu wor la ni yow site bi ñi wax khassida online tuba monde bi tv mo fi jitu tuba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar tuba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaat témir site ak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu salat wa yutu zakat wa salika dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex sen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muné wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mum la o din un nafa moy borom dine ji te lu djup lu beug lu manu lu beug lu sel la beug way qimu salata ngeen jox ko li mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli juroom way utu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yoonu jup jup moy yoonu jup bi jëm ci man li moy yoonu jup bi jëm ci man moy yoonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam li yonam nekul mu mandu ci li yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaba allahi wa aqimush shalaat وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مدير سيوات لي مودون واخ تي نيل بين جي سورة الفاصل موني موم سون بروم ربستو جال ماغي كاج سامو غاي ان لسين يطلب كتاب الله نيكو سان سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار ناري سي القران fo len fek rek ñi ngi nar nar ci tirem yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama len jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lima len di jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo xani jëf ñepp tek seen bëd dagan na
ci kaw bu fekkene am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngeum gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu woor la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dekk nayo be yow xam nga len say nat ngolaj mu woor la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagal na ci baba dagal na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagal na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñ toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam duñu perte yowmal xiyam kon bokki julli ji tombe bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko ruur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci genn ci boko mënta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance bobé tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jimaamu taxut fëgg dëna taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtane wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro pan gima pan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé soc ñek baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wun ci dara du nañ leen du jëm leen orienté dañuy layanté yeen bir dong yalla xamnako dañuy layanté yeen bir rek ngir ñu jariñu ci dañuy layanté yeen bir dong waxuñu ni melokan wi ngeen amé waxuñu ni ngeen mel waxuñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tisaare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasunaaru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katanam lool rek mo sama waxtan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant bo la gi diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni señ mohammed diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy déggenti musuma gis té téréwul muy yëkëti ad yam
ñu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé dalil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñi ngi lay gëreem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seyna Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gëreem nañ ko sant soxna Mam Boussa Niass gën nañ ko dégg ñom tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñi ngui gëreem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul rew lañ ci daara ji and ko ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gëreem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki me ke nga dëkk bi mer ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tuñ ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bi julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëreem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkkati seen telephone wola liñu def Yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango suuf waye boko joxe te Yalla tax ni ko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñi ma xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi ngi lay sant di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moy ndeysaan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at moy jikke ñew Senegal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem Mbacke Bol di defal mam mor xam ci diine dina jaar kërëm fofu ci Mbacke Bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won wo xamne Baye Samane boole won momit Serigne Ndogal defena mi ni fofu Amérique wala xuma Italie fu fi nekati ñi ngi koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërem bu baaxa baax mu nga dëkk fele Thiès Serigne Mama diko soxna Mama Diongo xam ngeen ko yaayi daara nako nonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ni ma yaangi togn jaxata yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxata yi ma xamut ndax soxna fat jaxata la tuddati wala dem waye eti ñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñu ngi koy nuy au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dekk fele ci bori fuñi wax dekk bi ñu wax ñomré bori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamne pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax tala gumo ko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairan jisaahi fana Serigne Aliou Gueye la tuddu tek fofu ci bor yi fiñi wax ñom re waaw ñom Serigne Khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep Serigne Moustapha Thiam ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala ñay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci samay soxna
sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabo tamit nonu njabo tamit nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina len man TikTok mom bok na ci yi nga xani mom kiw mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bare bare wa TikTok di dem rek man xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek

du ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy support pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgg taal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna ko yalla xamna ko jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wakul man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yowmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil arb seigne touba ni wa kullu man 'ada al-qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man 'ada al-qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam
luñu sopp la mune way

fiek borom xam xam ba jengut li fiek borom xam xam ba jengut ma lam yasihu amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñu xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñu borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sari a santatu la nga bëgg ko bam jarale yëkëti sa alal jox ko sari a santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaray Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aaday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi wul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mënutene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bolay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna muni ab mécanicien la de bolay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunul la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bopu ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid
seigne touba djogé fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna gint yalla neumul mbir mi jéxagul yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaraku taala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté né len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul li ñi tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax daño gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena te xagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way te xagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo doley liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek aka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari ngeen bal wote bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako joxon te du wañi dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal len tuyaba jurey la parce na ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih
li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër Serigne Abdul Khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci djublu munu ma dama koy xitmal lool batay kenn netti wumako mo koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ma ngi ndokkel borom hamdatu cheikh Mustafa Diop al-Koki borom hamdatu joxna ma ci téréem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah way jexalu guma ko nek way ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda dire jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañu wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekone ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis Seigne Touba xnako amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali bo xani bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xett li amna wali wax nak ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xett ni la muni mom Seigne Touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeureum yalla xamnako dama len di siffer de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muy kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu gende bu fekke ni mo don servir su gene tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikin ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom Seigne Touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax
فإنما إجلال العالم عمل إجلال رب الحرس فيما قد نقل من ندخ فك نيتو يالا بروم خام خام مو جيفي خام خامم دي جانغلي دي جيفي لي موي جانغ nga diko magal ngir yalla neena yakuy magal yalla yena yam niki kuy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique am na ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñ politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax donc waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggunu ci nak biine senegal siyasa islamiya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deggalu serigne bu ci mëna nek nga ci lu deugënu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugënut politique laïcité deugënut politique laïcité mom deugënu te du ma sa dagal borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugënut rek yang koy degg ci lu deugënut ak num ko mëna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugul nante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wa sallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tane mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so deme mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma fal ni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek andu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna bu nekké France serigne bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu déménagé wu dem Italy serigne bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu déménagé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek muniko jéggulu na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlërem wayé message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def
fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amlo mu yone ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiko la ci la sa aaju di fajo bu de serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup kiyam beug ga muy beug ba gendiko la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bousa dieng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal beug na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xamné sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna rujna ba wara bayti amul aw jiwu te lu massa bay joxnako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fekk boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji barafi ne may dem di visite ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko telephone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi balay jox nga woko ndeke baba numéro cheikh ndjay lama jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm mangi and ak talib seigne modou bousa dieng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bëgg lool kay mi alcorane bama yoron ma yëkk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñuko andale ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko obil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi muna muni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin muna muni ma ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi muni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lamako netlé dal ni ma andal ak waji ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni to man ko man di bigna mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non lama ko waxé daal ni tekket wër yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wëram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero
kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti li ah momako netti li radiyallahu anhu dal nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mourid bu seigne bu mag la nepp xamnañ ko wala bok ñu bari xamnañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenaka katch bay wax ni togu mak seigne sa te laaji nek ci cassette yeek yep ñepp diko degg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ni dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñoo xani seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wala rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenter ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connecté connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron sun bayilam naron ngeen bal mi dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nit yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne sek ak khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sek amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bin naan bi mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaj njuga kebe mourid sadikh ba limi am galan ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara jeep extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yépp boko calculer won boné mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy lon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché bi ma seen ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci añbek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci war ma yonent bi jaay sayyid al-khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax geureum len wa diaspora bi nak mom dama leena jellale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak
ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legui rek ñi continuer di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla samata taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom baye jili sek ak ñoñu class ko nga xane ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen ni lahasayu salire bayfal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bi ñepp sant yalla jissakum la xeyr jissay lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ni ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakum la waxe jissay bëgg lu bax rek la yalla leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa'ul ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppulén ma ñu ni loy wax ni mané soppulén ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppulén ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi ni fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laj ken dara do wax ken dara boy laj lajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xare bi jeexé mu daldi daanu teud légui nak am ci sahaba yi ñu wër ko diko ndokkel ndax boba sahaba yi bu nit masana dé ci xare dañ koy ñé ndax yalla ko yonentam ñoni képp ku dé ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamné ñew nañ nak ñé ko ci loolu nak diko ndokkel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandal rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandal waye defandaruma l'islam de ni ni la ila bi xamé né nañ wol bit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digeunte mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digge mak aljana dara duxa fa luddul sebra rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu daldi jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digge mak safara dara duxa fa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappalé ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappalé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de muni defandar diine imam la man l'islam la don defandar ñu ka ko yeen ci yalla muhammad nga and lon di xex muni man l'islam la don defandar bu mu waxe lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis kuy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nu pi de dem aljana moy wa joju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dani beurep ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yowmal khiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sul qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fatih jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamni dik na adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radiyallahu anhu mom turu rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhu al-kali'a
abqahu mukmilan lahu hadiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu ni mom cheikh mohammed lamjib adagani bi seigne touba binde batub salih salih ajokh ko salih mu daldi def ci ay abiyat way ni mom seigne mohammed lamjib adagani mu ne man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi mune moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh mune mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb mune mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lamjib adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko asali allasi yukammilu al-amal asali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motax wax ni ma assalamin li yu sayul amal salih allasi yukammil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw yow mi xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexeluko boko don wañu du jeex
ci misal da nay wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koku rek doyna na mo seug serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo seug yawmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mo seug doyna ko reference dama jël nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali dé gañu ñi nga xamni dañuy tuddo wo serigne sali bu nuppi nek ci lool naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti leen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cenu baat bu nuppi faté ko ci baat bi Serigne Sali Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké ba ko jox loxo Cheikh Sali Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lulul da nga xoti sharia cheikh salim mbake bala nga jot jikko rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuro mu tedd wa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ña nga won ci daari cheikh saliou mbake way mané seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangude seigne saliou mom ñim defar ñep ñing ci istiqama gone yi ndaw yi judd barki dem boy ndjay nek ci internet be ki di ciow ak wax rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon domi seigne touba ci deret waye doon domi seigne touba ci ru te xam ngeen ni domi ru mo gëna for domi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lool sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy domi deretam yep nek domi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say domi deret yo xane duñ say domi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy domi deretam waye du domi ruham te domi ru mo gëna for domi deret ndax domi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waya waladul jismi yurisul mal waya waladul hal yurisul hal wal maqama
lolou seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw mu ni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don da bayi dal mo koy don fekke ni bay bi bayi na fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibé fi bay bi bayi adde ñi dajalé mom lañ koy jox mu ni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënd ko gas wal dawal bam jeex li mu jënd koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ga ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bay bi bay lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bayu ruh bi lepp lay don mbotum bayu ruh bi bu ko def bu la yalla defu tawfik nak yawma bun lola dang ko koy añane waye añane gi do te yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne saliu mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batine bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madid tidiani ba ngay ñew ci cheikh abou hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñu ma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amewon ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi bayiko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci seut yi de dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ru la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet budon lola musibam amna seut bo xamni mom teni wul mustafa mbay sambu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi deret yi dedet manam seuti deret dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaam suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timi suuf
talihum seigne touba mi nako tim ni jantu timé souf lol day yalla dogal nako dem jojju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ni xamé nak légui bëgguna wala tolluna ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxumala ko ngir ni da ngay nijaayam ni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax serigne alsan jaxate serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko serigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do gudd ba jéggi ko waye do gatt ba burum lu ko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi seigne touba di genn adina mu ngi tollu ci fukki at ak ñet 300 bo bolon rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Amadou Gaye Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina dañ fa nekk ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi dey mu ko bëggono yobbu mbakol ni waxtane ba djubo ca cheikh mudou mustapha mbacke djibal koko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi ñu xamene ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke seigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñ gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax hamid saw hamid saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké nim maîtrisé won juhraf nga xani bu togon fi dila wax amerique nim mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france nim mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamni wa juramu jigen andil nako hamid saw momule serigne hamid saw mu diko jangal xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fatani seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam
gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dund ka faatu dulen munu len yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ci université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de teli musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba duñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la jaglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musu ñoo xotti sharia lu toll ni deedew we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا من نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكي ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا مي غاي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام غي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar لا نيو با نيت كين كي alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayillah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kess fook amna nangam
man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accès ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobule ba kenn ku nek mu orienté la mo xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jid mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salium mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbacke rawatina ba am ngeureumam cheikh abdou khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defuñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax bob buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp la sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anamu dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeffi bopam la waaw bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha sahir bi neena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam mu jitu ko fa mom la ñeël de wan laysa al insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëwé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage so fa ba dem jot nga ni cëpp dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti li wax ju saf xorom waye ju manaw
neena dal buma la doon misal ji fi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñatt kenn ku di ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bo wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuss ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole xob yeek yu fuss yeek yu bax yep wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga inde sab saaku bour bi dal len di boole tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sans bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kéroge ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu reere ci witton lu bax koko am sans yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a motax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko akum melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak muñ la ragale bi ngay dund bu waxuñu ko it bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokko ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab sunna ji nga tek ci alal kitab sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salim ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina kara bañ né owé dañ ni teret melni ñu teret yawo ci ay nelaw ni jak al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak al-akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muñ loolu tax ñom biñu dikke ñu fasé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam nupp def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefum ji dafa sew ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekk won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak manu fekke wuko lolu mënta am sun borom ni lolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mënta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul samay ndigal tont la moy kala manu fekke wuko de
tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqin kal fujar ni lol mën ta am mën ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yame ak yafus motax sun borom ni alasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax liyabluukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asrul ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top samay ndigal bayyi samay téré bo yowmal khiyamé ma fayé leen aljana ñi top samay téré nak mu yubul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ño bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsanu amalan leblukum ayyukum ahsanu amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu téddi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni ni yalla bari na yërmane nek ci lu naccodi ko bo xamni señ Touba amul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayidina imam maliki sayidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio diku li geuna bon li yalla ko yonentam tere xoti sariatul muhammadi bu nan seigne touba amul morom ñu ne li nga wax deug la seigne touba amul morom kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba digle bay wo li muy tere kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li wolof njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de wolof njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki gem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel suñu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sen tay wul loolu yow dal lila yalla sant man nga chaane waye bum la teen negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayn ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopi nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur
kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salih mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma juk waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ngi ndey sama doom ngi ni cheikh salih mbake la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé wallahi mune ha mune ma wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko walé mu ñew fekk ma ci ceratu wal bi ma nga amé won genn mbousu tangal man to fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwaan ngir jëmmi señ touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu fi ma door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yobbu won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so demé nang ko tuubal wallahi ba dewen sa delu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne salih mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne salih mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu señ touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence serigne salih mbake mi waxuma la señ touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne salih mbake ni mako xame bari nako jaar xel kom te xamiwuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal keur mo len yobbu keur donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon insha Allah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne salih mbake non la melone cheikh salih mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek
nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin don ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëk jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina birab ba amna ben nar buñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek ay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolem lu Seigne Touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal Seigne Moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fende ané ñu déloti ndokkel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ané bi lula ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk Seigne Mor Diara Mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar Seigne Mor Diara bim ñewé daf menen jabb loxo nima yang fi bëgg Seigne Touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko jox ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci atmi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg Seigne Touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal munima légui nak lula gëna nakkar ci atmi maniko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Gueye lolu moy lima gëna nakkar ci atmi mom lolu ma gëna nakkar ci atmi kon ñu ngi leen di ndokkel bu baax ñu ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne Khular Kassé xam ngeen ni Khular wala fu koy wax waye Sayidina Khudar lañ ko tuddé naam Sayidina Khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax Khudar bokut ak Khadir mi nga xamni moy Serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam Khadir moy Serigne Moussa ba mom lañ tuddé Khular Kassé momulé ñu ngi koy nuyu té diko gëreum diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di fegnaal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy toppé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñu ko ci sant bu baax diko ci gëreum ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma
yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñu tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba sëriñ ko safal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak sëriñ Khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba

seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci général ndokkil leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan lu mel ni sunu mawdu tey dañoo bëgg a waxtaane lu yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sàkku xam-xam nécessité la ci bépp jullit moo tax waxtaan wi li ci gën a ëpp ci gën cee bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki étudiant yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni addiinu al nasiha kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka mbirug yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal mbir bu nekk ak lañ fa war a wax borom tabaraka wa taala daf na wax ci alquran ni falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqu fi ddin walyunsuru qawmuhum isa raju ilayhim la'allahum yahsurun mane lan moo tee réew mu nekk mu am benn kulil bu laxasaayu seere seen sentir wuti xam-xam bu mën a defar seenu réew wuti xam-xam bu mën a indi développement wuti xam-xam bu mën a jariñ seen waa réew mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñoon waa réew danañu si mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun danañu mën tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk yonente sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax wuti xam-xam buy tax diineem baax wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defare am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqam réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam-xam yooyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew xam-xam buy jaxasem aw xeet xam-xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa way ko arab ba dafa waxoon ni wayan baxi an yanwiya al mutaallimi bi talabi al ilmi rida allahi wa daara al axira wa isalati al jaxli an nafsihi wa ihyaai liddin aw wa ihyaai ddin mu ne axa kay yàlla na gaadu na nécessité la lu mënta ñàkk la gorsu ne
bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mu rafetal yeneen mu ni yene yene ci wala dik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirama yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirama yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sayena na lol buma joge fi dara do sama itilul fajjami yalla bañ amu wir ba meuna jamu ci seen borom bu fekke ni xam xam bi nga jang branche bi nga civil moy development moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci meuna don xam xam bobu yene ji na don lo xamni bu fi joge jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala neena won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa yé wax ni na sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ni ñu wax al-akhirah mu na moy la fasiyé ni ba bo démé ci ba amé mo gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk té intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention way salatul jahli nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna rir ba ken dootu man li ken dootu man manipuler num la nexe rek fasna yine denc rir lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tel intention moy na fess yene denc rir ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatul jahl an nafsi lolu moy trace intention fexé ba mum sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tubab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jang nga ñoy manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ene go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deggul lu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam doto te da te tewo ko ci xam xam bu leer ken dula manipuler man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nara dimbele daf koy deggul luy tax mu meuna jariño dinem luy tax mu meuna am ngeureumal yalla ci dinem ak dine ju meuna nek ak dine ju meuna nek ñu tollu jangal bo xamni nak lay yarantu waxon ci lañu ag la yati yawmin ila walisi ba'du sharru minhu amul ben bis bi ñew lul generation bu mu de ñew moy yees ba tay top c'est catastrophe bu reey ngi nonu la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu yonent neena man lima gis moy amul ben generation bu ñewati lool moy yees ba fa bi passé moy yees bi passé
bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants xalel yi dama nemmeku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñi ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko diglu ñi di fexé am numéro téléphone di woté ñi di sol seeni dal di ñew ba ci daara ji barki dembo njaay xam na ko fi ben étudiant bo xamni dal na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woma dama bëgg ñew ci daara ji ma jox ko dat ñuko buñu aggé ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñew ba dat ba jotté mu ñew def na ci daara ji juroom yaa ba liko fi yalla wursugal ci walu alquran ak xam xam mu jël ko fi juroomi at yim fi nek yep musuma gis ay wa juroom téré bu seigne touba bind ci fiq jangal nako ko ba kérok bi rek ci bayam faato ma dem ci dejj ba lay doga gis ay bokkam lay ta baski gi ñu wess la ko doga libéré ma nga ci seen dëkk ciosan légui samp fa daara di jangalé kon yeen étudiant yu nga xamni yalla sax na len ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ci ñaar ñi leen sikk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ leen bo démé ci côté spirituel serigne bi ci nga xamni ni médiatiser nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul gona yi ci lu leen di tax am yalla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leen orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mi di ko dajale ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndawi étudiant yi ma ngi len di laaj yeen ndawi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangou lan mo tax ngeen nangou boudé côté temporel bép leader bo xamné jittina ab parti bu démé bay wajé retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu démé ba djubuk magat xamni légui mënatul mu commencé installer domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seen kette diko jox kette yoyu ngeen ko doon jox alal joju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay domam ci école gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu delu ci waté domam yoyu yilif len nit ñi yilif seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installer domam ngeen am way bop top dom ja ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajalé say addiyé diko jox guddii beccëk suba ngon wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkëti alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def na ko ci sama doom bi ci guddi la gënti señ diiw neena ma li won ci yow def na ko ci diiw ngeen yëgal yëgëré ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa ba kañ yeen ndawi senegal kañ ngeen di libéré ci seen bop mom seen rew barki de ma ngi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam dess senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxal mok diine maneko bam dess senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxal revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifimu aksi ba senegal ak sifimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa dégg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy
sa buma sonale état dana ma wo jox ma